0: Merosiu tondra tonkura gison buti miwa ga hoswala ki sama gison asuma bu mbature suru okuru sen son okratia ko lanu batia suno snanga tempusem ne sakpe mo mpa gison buti suga asuma aswa ige ma suma haswa mine gison ura sekreto wa sere ngokuru bronso heda hono kana ba suma kuna so ko banu batia ka no e kamero ku bulu fa so gina ba no sia sayem bai nadan ko ko banu batia ka no e kamero kwa no ne ba be da ba no sia yem biro so ura ura ma bulu so go so sanamme ko ba no batia ka no e kamero wiru ka no ko so da ba ka ture nwame koba no ba ka no e kamero okwa no da ba ka ma mare ne ko ba no ba ka no e kamero wiru ka no wu me so go ndo mi ko iya gi son sama suma bu de mi no ba no sia nadan ko ko ba no ba ta ka no e kamero kuru to so go be hanju so go sia po no sina mi ko so go na fa ko sanka ko ba no ba ne na gire in wa mi ro su ku na yin we ne so gi na ba no sia sanga he so ma turu mo iya mi ko Alo ma salu droya o sina ma simba mbira gi agi son butini so ga bruko so ma swa fa ko mere kurando
1: Agun. Bela ciu. Oh. Bela makagura.
0: Gimana
1: nyanyamnya? Nah, gimana guru? Ya aku ya ure ya mangkua.
0: Gimana?
1: Hama
0: ibu ame.
1: Atuma.
0: Bela aku na iu kuah, bela aku na kah kuah natu.
1: Itu bimana he bela cuya cuma, cuma we basuma ga bagina mena, we basuma we enti magari bintani kami.
0: To bimana de.
1: Guma kari kan sangku.
0: Mami.
1: Ah.
0: Ya ba dia beri.
1: Iu kuah poyo.
0: Ya ba.
2: Irondra.
0: Eh.
2: Kurando.
0: Kelapia.
2: Oh.
3: Oh. Bela ciu. Anama benka tega.
0: Tomado.
3: On ko hobe ami de geria
0: to ye problème
3: to ide men ne
0: ma sun sun ga so
3: man na beya ka wine e wan frontier
0: to atbo
3: au nyambura mam
0: jama sa hebe hamburgo suma turmo fae ga na kimbe dia kurago wa ka win droba wa drowia o son ko biumo son ko be ngoga won sun ra ba iku emi ko yera sa tura sa enwe ne o we awa hebibe kala ba won abadabe wo ba won abadabe wura tura yoda we a mayo mo odura odura won go biwe be ngwe nwe ba wo ga be kala ya urada we a mayo odura ogwe wa mo yiduge boroso to nga mara obe so go yoga be ngwe nwe mo an ko hin mo an de hina bu ya irada e dura ba won ya ngwera ba ngwera ngwera ba agwe go no wa ba ngwe wa eh hago go ga boro wa ga boro san na mi bara da ba ka ka ba ngwa tirai e ma duro yo ma soro pa so me ya mi e ba wa e nkwa son iro son ita ira lo win duro la da o duro yi porta du adu ga porta san na o du ge bote ho
3: la
0: lo yi porta o ma ma ga ga mo go ise e to ma ku lo yi do na ne to we ne we draw we port out dia un draw gan so o da we port out dem de photo one sega mo no na to behemba ya tura mini we ne anwa angum port out mo de to ntamino be ba no sugo ya mo sara mo dabino ya na ma port out ko aye ni mo angina ne ne ba sanga kasomo mo ma boron ti dwe mo bote draw na ne mi tem buhero draw mo to una tenin ti ye we import out get we ba hanga ba ham go be ka ho ba go mere to na kim bad bigya wa droi konti on ka hoge moale de ka hoge go genyora mo ya kongina ke ba fara
1: eh ame go ganyora
0: to
1: ne wa ho ya ngwe ne unyora ma pon ka ho ma adori ge ye ho kroi o poda pa do aka bo pa we we ara go iswa eh ko ngina ka ho me de mi unsi da baga ngina ga mo ya ya so hi me
0: unsi da baga ngina mo
1: awo
0: o pi mo
1: o pi mo yo yo ho ri po ra ba do a wi we
0: a na bi ga ma me a na unsi da baga mo ye ne unsi da pi o mo
1: eh to pi ga ka wa we ye mi ye ho ko ne e ko si ga ga ko di
0: eh
1: he ma ne ko yo go wa he ka ma ye ni ba du a me to de da wa me ngina he katin ko kawa nge ko ga nguye kame ne wa ho ko ondo onwe no nyora
0: onwe no
1: nyora ah onwe ro kawa ge
0: ga te ko kawa mo
1: ko kawa he katin ti ama ko man ya ba ti ama we ro man kawa bo me eh ko dandi ge ba wa dede ma ya kwa ye kawa wi kawa ti ya wi nya ya wi ba si

0: nosna da ba duro nu ngati
1: FM nosina da ba ruban ko basu
2: saka gunu yirun duro
3: Azuma abu wasama agison baturi suru wakulose son kuratia tondro tonkro miwa ga honso adaki bekpulo sa bosi ya sa atura misa nwe ne gison bote ndababa nso bani nonsi ya daba ninkuna dangirungina we birubisina daba beka suru kura gbangba kenge di baga umigunwa biyo basa abu numa son gara sa daba iwa tobabentiri si da gino muamo mwana kasi sinamo we Emmanuel Kaposhi kura bila amigia uka yenda daba ma suru kaba bonoko yembiru so ma we ne sube nonsia ma yisa creating bank wagyo to bogo ben suma to la ngu mkuwa tensia mbatule suru yinso kura yiru ya ben suma ya bala anyu nasia bogo yiture babanga hesa ma to bale suma to mwami kum yenda ba mama beti ya sogo kabaya bonoko mindi sansewa uwe nesuba ya nonsia yisa behem bank wabaka ya besense ya banga yungu na mo sede hao so ben komisyon ye bane mkuwa tensia mbatule suru yinso kura yiru ya bogo ma ben menno bogo bogo to la ngu yenda ba mama betia sa beka ko ga be bonko emiru so ho ma be da ka unda baba no sia inwa gison bote me da ba niko sinsina me sa gina be gbisia mi
4: FM nothing
3: bote ale o me salo ndro ya son masin ba mbira gya ko ga bugu da baba so da ki da ba gbe ka do na ba no sia be ba san ba no man son un gara sa da ba so ko se ki ya ma nde ma batru e suru ne se so amigo ma ba yiwa to ba ben tresi da giru ma mo gbe kan ke de ba karo mi ba so ma ai mo mo ya sin sin mo wi Emmanuel ka po shije okura bira mi gya
5: ben bira gen ke di ba karo be ba san gbe bira gen ko mi so ba no man so man gara sa da ba ba gara sa yiwa ba be ben tresi da giru mo ya son si Baba so bromera bakpa baba garasaiwa ambe doru kwa gbengbereken kwa miso bayero ade nguno nguno suba nobu ka okraita saga beba no manso ma doru gamera sai so sakura mi sewi ibrahim peresamba wi sa gbengbereken keuti bagarun direto mo kwa nguro sa wi garasai so agbiya gbengbereken keuti bagarun migum sewi susi mo son sonwa bisombe no manso kobe baga bentire ni morimo
6: tire ni nwe bu yambitani gawa yambitani wa diplome uno uno suba no ka o ga itoya ha la ba so ga ba projiba amnegun azuman ti gi an yo ga ba projiba amnegun ye program bitani ga wa be ba mana problem ba win diplome wa mo
5: be bon asa no mason ko be sabo susi ben da bino bane ben no gidura wa de mi nga no so tre se re gene be be won omegun jogo bi so mi ben waru so
7: ni na na mera ne ne ni nti la si wura mana ka ke hontone ti etemo yemen no ko dore to ina ka tete monen no baso
8: tondro ina na mera don ge ho na nen diploma monen no ge do e so na ni ni wi ma so so he winti ne wi sera mo bu so ma de bi ban na pia ba me na bu me pa bu ma ko de me na ko na ge ho na tirur mo
7: ni ho tonen no ge do to ke so na diploma mo wa na mo ba ma pa ti ba pa so he ni be na be ka me go ho be so me be te
9: nen no ge do na ka mo go ho wa do de be ni ne go ho de ngwa mo so he mo ha ka mo pra ti da be wa
7: diploma mo amene no ge do go ho to to ye ho ha ge ho go ho se yo na ka mo go ho man so mi nen so so aso
5: sai ni so no man so ko bin ga ba wa ban bin tre no mora ye so aso wa wo yi san gbe gbere gen ke uti bagaron director wo ibrahim peresamba ubu no ko mo
6: gabati ti ti gabati ye ka ma pe sabe kana mo abu game mo bu na bu tre ni mo Game on Behama Miza, be bad dabino kiribana by Moga, Mama Bigay Yansan, Alarba Yoga, Azuma Yoga, and come out. Sakai Hagason, Mokuru, Hart, and Andy here as much on time with Batan or Boki Wuna Wimo. Behoke Hoko Kaiko Hobe.
5: Bengregan Communiso, Benomanson Kobe, Bogo Tree no Beya Migum, Pasama, Dayton Rongo Subanobo, Kaukraita, Tresi Regini Bugoma Bumi, Jogo Busumi, Benwarun Swaso. Dumunganonson jogo de bubenson yirubigia kwa ma pin bu ma gabo so ma son si demi bra bu son si
3: ewa mi rubisi o me ya sin sin amina mi gon so ma kura gisubanta gagia gisubanta gagio bana agwanti ku ego gun we nun kwa yin son ba gia wana mo ba nyan son wa ba hen son mo njima ya son din da ba mo si ama sa gisubanta gagia ndi
10: debe ton dam ni yin nyan de ron sem mena musa bwa dobun so agbika so a so ra gihabanta kan delege kuya wahiba sa sa sea mabada gehabanta ka unukuro ben ya ubakarumi yabutem yakasi su yabute wukiri draga biragia kuro maba yakasi basi kara mamma bebaranki ni babaki ni baneni bebako rato baneni baneni bebako guramo maba guramo asibiti bato ngono akenda no bakati asuruko nso okuru yira tombe basombote kwa kagon ekiro gehabanta ka ni esa tramisa conseil ben tro de ma poka sunso no baba buse ka baka sote mo
4: esa buhi ka haka sote mo ya samba la hawa me mwadobu ya ya mwaru mwadobu ya ya wasiba mwubu mwenyenu ta ya habu hika hane ki mena mbehem mwubu minku mwa kwa jabara mkuru kwa na nuhine kwa huwa huye shume ya behendri ki baka hun suka bakpara ba wasiba mena haka taha ya mishumu sama kana mo giso haturu wa misa mama nyura mo hakin yeme sananga kwa bankpara nuwa awasibi kwa nuwa kwa hana ni humena kwa huwa huye mishume ya habu
10: kwa huwa tombe bane mani uka agungpa bumbura ka agbiri asibiti batu honu akendano bukati asuro konso okro yetu heba sonote kwa gespan takanya brumi bengi musa mama njima radio no sinasa agi haban takandi
11: FM Northland
3: bote daba suko be sohia mine ira ansoa gya ya beham andunia go ne so ba toro distant ba demi kon ira biwa daba tura bengo belun toro yen tengam na wa mada atura garkuwa matura da gangun tura to bra nun yara ba to deme tura kwa mi kon an tensa na to wa go amura kwa tura te tan tura na to be banye be ba ha sir ko be banye mbugo nun anu nti yara ma ko ne demi ama kwa mi ma we ne bunun kwa bo ma wan ti wun de wiya to ya wa teng teng gagam ama teng gam ya ya wa mena yin so aso tonte jira bawwa banna to munda ya wese bira migia muto musensen se ya me komate so pin hugote biroko do minge son ansoa bebatura mo on sanna be kwa bugo ba ngunde miamo ame hanna hodo hotia to tengam memwe munyi mo ndete ya hatuwa ten dabinu so baye deli ama heka ten dabinu so ma batie baye mo ndete ya anshua shini ntemu wa amigun Iran ntemu wa amigun Arabi Saudi ntemu wa amigun migi ya ntura kuwa u matura kuwa te buguga nungu nde mia bebi kumba wangu wa mo bugu nungjela mo wa wabu nungu nde mia mune to ya kuwa amigun saa ya dno mwara saa ya danogika saa wangu wangu dno mwara umeba gile migun tobele mwenti ti mwawu ya ikahomi bugu nungu kuwa wa ngono ga ga ngwa gura suka ne nge wi wolo na to mia be mi gun ba yi bra ko se ka te ba ti ba yi mo ama to mu ka da mi no banga yi no ti asa ba na ka na we ne kan sa me ka we ne wa sa mi ne wo da ya wa antura we ne bunu sina so we ne bunu bogo so bunu so agawa to we ne wa be ra mi gya ba na dan du ge mi gun we ne bu te ne bogo to yi la mo ya we ti pa we go de we ti mu de ko ne no go ma sa bi ka tu le ten kan gi mi gun mi han ba yi wa sina mi mi gun ama gangia ganga gamba na a we ne same ngwe ne wa win to rakwa a win to run yareji me ba yi an wa so a so baten ko kai ko abaka ton temi amigo pa sana wa san san san se la se na mo me teme moti me nti mo ma ka komate dele pa sana no sana ya na sana no tia maton tura wo da ya na wa sina ya na wa ye bugo wi so ka ngun na sana bugo ma ne ne bu win ti unde mi awa me bi la mi gya sai no sana ngwe ne suka ba bonko mero si mi namiko sai yini ba ma ba no sia ma ansoa ba ha nduna go ne so to ba ma ton wi amigo ba nandi be ba sa barabo be ba ko bo ado wi so ba na be ton di be ba tin fan fan go so le be ngura ko ma no ne ba na be ton di to te ma ansoa ba te wi ami ba ho wasa na ma ko kai ko hana ka dira ne do mi ala de me be ba sa ba bra ni ba bo mi go ton bo ba be ge bo ko ba be ya ko mo ba be yi go ro to ba ma be nge kin be ba wa ma to be ba ko wa mi pa bo ba ma be ngaimo to yesan wa ye ya ma pin ga hungu so ada do mi bana gison wi bwado si ambaro wa san wi ma gison baro si ambwado ro san ba ga ye da bi te ko ka ton yan sara no to yen so aso wa ba ma kia san na san sen si na bira mi gya ko ma be nda ba ba be nda we si ya be bira gya ba san ga ye be nti ba ha mi tombo ngo kura san na ba so ada ki pa na be so ada ki yen ga be we ne asa yen ga be we ne ni ba ma be we yesan be ngia ba ba ma e mo yen so aso ma ton te wiya mba te di won ka won me bira mi gya sama inua sa den we ne suka be bonko mirbisi melangum sango yi betia sai yi betia ni kwa ma be no sia ma be creating gban ko gi to bane nko aten sia atene batre suru yin son kwa yiro to ye ben son wa bara san mi go bo ma ten be so ma soa bo ne ko ba go pro se so ma to ro mi go bo ma si la mi po wa ugo e kunu we we ri me be so ma so aso yugo pin yanga be dere yi san creating procure bi ora da yen para kwa sanua sanen we ne gison butene suma kabe bonoko me yi sinsina mi ro bisu mi amigo sai yi beti ani bo ma politique nun geko be ba san bloc republique gyo dun kan kure gibu ba do duge bu be men no bogo bogo sina amigo unna da be men no bogo bogo yiru ya bogo ra sina mi unna da ko abatre suru okra yiru sension nobo ya bogo ra da bo wana ko to no ni no gya me bogo ra da bo sina mi bo wa bu be yi gberun geko bu be birun geko me hon be suma ko kasima ba han binan tem ni yanga do yangwe ama beti ya be democratic gyo so na be miga ya nda masasa do bin ga so no so mere mere sa da ba no nton da bi no be bra wa be kure so be ba bura ke mi ba na be ku ma wa kure so ba na be ba kure yara mi ku to be ma be gara ba mon nan kwa ba to mi nda no so sondi to yin so aso be be ba ten sa ba kure pare to ba da pa wa bu ba ku no sa ba ka gin ba ma to be ba du mi ku be ba du mi ama o wi sa be kure rugi ba so ku mo no re no a cha de ona to be ba ten gi so nton ro ba be nti yara ba be nti to si ba be nti to yara mi ku bo na ba ma wa ben kure so to man tendi jihandi ba wa tiku e kure so me to ben ya ibu bara ma mbe kwa tendi bi o kai baru ya sa ya mbe sa subaru bi ba sa kure ngru giwo me we nure no achade ura ma da uto yara sene we ne gison boti.

c'est Ligue 1, car Ligue 2, il soit sort, Banan de Batasso, Niahaba, non, c'est Amigon, Samaka, Dabad will go, moi, mais, yes, son, so, hey, Yanani, Wene, Subayas, ya, Bagabanga, Sagua, Dabad, so, Dabad, Beka, Sabah, non, c'est Bibasa, Numan, son, Galasaba, et Dabatri, so, Nessie, so, to, Bimba, Pro Damo, Wintri, Seda, Grumamo, Bangba, Kanki, Bagagia, Emmanuel, Yen, Dabad, Sincina, Bama, Bako, Nokon, Banamo, we entry, Seda, Gitemo, Satan, Banamara, Katnia, Anna, and Wintri, Seda, Grumwa. Ni haban tara gyo mama kura mi baba nyanson wa mala agoti ku ego gungu no kwa e ba yenda ba no ye mbi so wa sama ba no sia ma gya gya ba ton de ni kon ton te ba dish yesa de ba kon bon do wir so ne mbo pin ba ma ga gaisi ba ba ngona be ya kuru mo to ye ton ba wiya ba de mi mo ba gre program a ton te diwa mai ma yenda ba no in bi so sama ba no sia ma be create gyo to sa sia ndi ba be so ma to mo mi ya sa sia tene ba to su le so kwa yidi ndi fo ma be so ma to mo mi ku me ma yin gai no in wa da ba se ba no sia ni kana sa ba ya sia mi so ba to ko ba sia ra ba ga ko ka ba ga so da ki o so ni ma ko mi se so ha go da ba ba so kana ma san ba do mi le so ka pa si ba

widow turuma yerasi ikaho da se kpara kwa nkume kutunu o jatunu ben turuwo bebe isan ikuro panu mo igiba mo suna ba nkume worusu go kuma baru nene ope oruwa gamiambiragia unyanu doro kanu yi mi udora mo yinoko be somi ben kuro kparu so ben worusu so ben igiba nkume suna ba so Inglasi ya baki, sanda ye mbaganu, se pibinu, umodoramo. Megmeanti, yen soga, sa pibundi. Seka wolo, umasana ugene kini, unkume busu, yekuru umodoramo. Umasana siribabara, uyenti momikun, unvalizi na ikini, sanda ye mpibundi, se ye mbaga, ye giasa, ingi bia omikun. Begunu mbiragia, olandeba, chikanvi, kayati yekuru, inda ingi ngabia mo, ukwe uluwa mferio. Gamiambiragia meton kwabun sagi sanda yen yanedu seyem gobigino yekru yewa likun umma sanna branani e ikru me indami ingi biamo bebe la dosuko iguma ti wahalako moilesi yewa mi anda andwa koko nu wan kwenyano na wawa amma waharamo mansi yema wa mi yako nu wan ninsue ya yosun ya migun migun yembiru ando kwa mpa unga ziru yengbe adoro kanu nu wa mi Perentiba, no biari me, mea katobanti, and biomikon, katobaganin timam, and damia wamikon, bimon gobeba mami, banga kubonomo, and yenti biomikon, mea temosu, yenti yawami, and gansuma doge, yoan suma tabu lunisi songaki, in madamia, in sobaki, in yenga biamo, sanda yen lobagino, se si hugino, yepuya wamikon, yemma sa butabani, in dabigon yenga se equipia. Yagade gehiki kuro, akuro we okwe uluwa mferio, gami ambiragia, kai kuro wawa. Ima nyewo, inturami urabesi ni wake. Yembiru bebe nyani nchete lake, unyame koka beye dori, yangu kabe wahala kuwe. Wima ki udwe sinigini, yenti uradori wa. Inwi kahoya, ido gamion, beo toga emboko, sonye yeru mbiragia, miyongwa. Ima mferie mera, ninturoma uye teri. Inki ganu be yeri, itari o, kantia, noba ine noba yiro, ine ita, noba tia noba ita, yiro noba ita, 01-97-43-68-28, unkume, kantia, noba ine noba tia ine, noba yiro noba ine, noba ita noba ine, 01-96-64-89, ikuro, kwa uluwa mferi yo gamion.

0: Simen gobi tamu, director awosan, uga wa sumbwa un. Uyo kwe mazara adyo nwa sinam nindi, uga meru bisibu fabakana. Winna kinyo, saka nena, yaga wikwonen, burate bambu bagia, za gintiru, adarobandi. Undema, una, na krente duwomi, sugarun, na tengugo nomaso, atarata ega dona. Yen sihira, baga, na ekpara uda, burate bambu bagia, yira, na ega kona, buba eso, bae kahu kahu. Ega ten, bu ma en da hun nwa gam. Ya baga kwe mazara adyo nwa sinam nindi. Bu meru bisibu fa abaka na bu besomi. Men, bu goga na ewa, bu noma turi. Ama sre na emena, kasawa, na kenyo, saka nena, piga aga suan hun. Yaga menne, ye, marewba sogu, ke la, kama be, unwe gabe, unino. Burate ben bu bagia, inye wa, meti, wasu imorwa kweye unwe. Tenra agia, gidari, burema kaka, warao, seni, garaguro. Gamiagia, ka temburia, kwekpin nonsia. Kwe makpin, iwin damba bemini hosugu. Kam, tia, noba ine, noba tia ama. Kam, noba tia, noba yiru, ine, noba ita. Kugume, ima emini hosugu. Kam, katia, noba tia, nobu. Noba ita, ine, noba ine, kam, noba tia, ka ine. Fabowi, simengobi tamu, sombwa kedi pibun director. Utombukana obu wisomi, ugawim, na krentewa, unomaturi.
1: Dada jimbuheru za tamarondi kasontundi. Tavigula nerimbuheru za kuruburu katuparu. Takubio mbuheru za tuparondi. Batonsono mbuheru za tamarondi. Buhenia nikwe maifabu no sinami heni. Zama atawe nishia genje. Sana mebegi basoba shavido pare. Yarari tamarondi kasari kuwa. Nia baba wisi kuru kuwa. Nia baka kwe wambu zama mbele bizu. Kuro tabili bebashiku na turu katora basi yara. Ba bukanya nebe no siya mehomba go soma. Kwe kwa siye runga zungo baka ya weka. Yeah, okay.

0: Itare o kan tia yiro noba ne ita kam noba yiro noba tia noba yiro yiro gume kam tia noba ne noba tia ne yiro tia noba yiro nobo noba ne saben wa mara mirbisibu anda hakuna
1: kwani ile
0: alafia maba no suga
1: sebo
0: sebo nye daundi afa iko
1: no suga yidi sele
0: Ah, oui, c'est allé.
1: Ah, oui, c'est allé.
0: Hein?
1: Oui, c'est allé.
0: Il y a ma.
1: Tu es là,
0: c'est allé. Ça, c'est allé. Anna Hakuna.
2: Allô?
0: Kurando.
2: Alafia, Kurando, ya.
0: Alafia, Baba, no suga.
2: Brahmi, a terni.
0: Brahmi?
2: Hein?
0: Afai, kome.
2: Sago, gi, gi, mome.
0: Sago, gi, gi, mbo.
2: Oui, il y a une dame. Oh.
0: Yawa. On croit ce braille.
2: Yawa.
0: Anna Hakuna. Kulando. Kulando. Alafia, ma bonne soga. Bala bala.
1: Sama sama.
0: Benwa ge mo bala bala.
1: So u ge mo ya.
0: U ge mo.
1: So u ge mo un po no ma un po man kame nda me.
0: Eh?
1: Ma ma un po ji mo bala sama sama o man ja ko na so u do ge ya.
0: Eh.
1: Eh ne ra rin kan kam.
0: Oh.
1: So u do kwa u ma do kwa si o ma u mo ma u ma.
0: Ya wa. E ta be na. Anna Hakuna. Kurando. Mama no suga.
2: Sammo hange da kindi.
0: Afa ko sammo.
2: Yu so go do unge mo ya.
0: Unge mo ro.
2: Ah unge mo.
0: Ama nga gemo. Sammo. Sammo dona. Kurando.
3: Afia taka yirundulo.
0: Eh préfet.
3: Men taka yirundulo.
0: Zoe préfet.
3: Wai, won fai won du egi ho.
0: Afai ko.
3: Ano mo taka yirundulo.
0: Oh.
3: Nu so gi sere.
0: Amra nga yi sere préfet.
3: Ko na win ko na win tro mo me.
0: Eh.
3: Me ko hi mi so do na, unye bo ko win ko win ko ye mo a.
0: Eh, una win tro ngo ya wi ma e mo mi.
3: So gi nke mo taka yirundulo.
0: Ya wa préfet. Itu yang nak jalan aku.
3: Bantu mu.
0: Anak aku na.
1: Asyik, ya lo aja jauh hari ini.
0: Apa aku?
1: Cuma itu lagi mungkin mana.
0: Ama orang kaki mana?
1: Pada orang awam mungkin jauh, mungkin drone kota aku, kau siapa ni? Oui, ma chère, on a une grande.
0: Yawa. Yawa. Et toi, na barade. Kurando.
4: Afia, Kurando.
0: Afia, ma bonne soga.
4: Savez Jérôme, ha quoi, bon dit.
0: Savez Jérôme.
4: Oui.
0: Anna, quoi, bougu.
4: Bon, moi, le flou.
0: Ça nous sera qui?
4: A toi, il vous dit. Ungemo.
0: Ungemo.
4: Ujou, quoi, on est au Union Dour. Ni ya nuru mumi
0: eh
4: ru kwa mo hiyo nyanda
0: yawa kulando
1: alafia
0: baba ni sokuma
1: ngone ni ko kwa ni yewe jere
0: kale alafia ko
1: alafia muta na chiro ami
0: mhm
1: ko je so kwa ko give day mami
0: o mami
1: eh ni na ibadi ma mo mo ni wa mo
0: eh
1: ya ni je kadu na wi je kadu ami on ni ngone wo
0: mera
1: Yawa.
0: Unkwa se alai. Anna Hakuna. Kurando.
1: Alafia.
0: Ma ba nso gara.
1: Isi o kenwa me nke ngore ndi.
0: Isi o kenwa fa iko me.
1: E so ku gi okun je mo me.
0: Unje mo lo. Absonika afaiko
5: Chogigungimo
0: Yawa
5: Bondrangwe mo amia bana na
0: hi ma figo mo wi ma
5: ah o yanku
0: Yawa Nkwa so hi
5: ah
0: Kulando
6: oh oyo jura hi ha wa ndi
0: ana wa ge ojo na si
6: Bala
0: tawa kulo.
6: Afaiko. Mwisa uje dwe na uko ata uunlu kwa winda mwa.
0: Mwa kagira me?
6: Yoye yu mwisa uji upapane angi rupa hiwe mo. Yohama iya emu na wendulo. Na uji uko hiwe kuhu.
0: Mena asa wagi kunke mo.
6: Na uja uja uji uji nda mo masiu.
0: Iya ma.
6: No ito wina.
0: Ito wina ma mwaragia.
6: Yawa.
0: Anda hakuna. Kurando. Maba nusu kumo.
7: Joseph wa saku saku yuni.
0: Ah, Joseph.
7: Oe.
0: Anna kwa saku lo gibe.
7: Mabwalo mama.
0: Afaiko, Joseph.
7: Eh, sabu jiwe mi mubara biyo mi.
0: Eh.
7: Mubara biyo, usangira baga mi.
0: Aha.
7: Eh, uwa windi wafata wawawa winwe mwenye, uye sela mo.
0: Oh.
7: Eh
0: ba ungawiya ngonyenjo ra wiwe me. Eh udanyema un wi ka ya mo
7: Eh unguga ya kawinti u atuka ubara bio.
0: Ya wa sasa ya Joseph. Joseph nun toya.
7: Dona se Joseph na wa.
0: Eh un maswa. Ana akuna.
5: Gwalo.
0: Alafia ma ba nsuka.
5: Ada, marido.
0: Wani hiru.
5: Hey,
0: tem,
5: ta
0: tem, Afaiko.
5: Ah,
0: dogi gemo. Yawa. On come so him.
5: Ana. Eh?
0: Mamu
5: da kiabor.
0: Mamu do.
5: Mamu da kiabor, bidi ni gemo yindo.
0: On gemo.
5: On gemo, ah. Tem, ah, kiamo una rapana kirumo.
0: Mm.
5: Dogi gemo.
0: Yawa.
5: Nakuwa
0: shayirindo. Ita bina. Ana hakuna.
8: Lafia.
0: Maba nusuka.
8: Yara blang.
0: Afaiko yara blang.
8: Afaiko gie kumke pome. Uisho kudo uisha noona ma.
0: Oh. Yawa. Toto hundura.
8: Hmm? Yami yami.
0: Kurando.
5: Lafia.
0: Maba nusukumo.
5: Lafia mama buwain tine.
0: Ana buwain tine jiwo lafia mama.
5: Mwado.
0: Afaiko lafia mama.
5: Eh, nane sawugi ime.
0: Oh.
5: Bawang jesu no na. Unye me duwa hii wia mangbobi ye mwe ubata o mwame.
0: Eh.
5: Eh. Mwana mawinda mo miawa uchokute nyawe wia mwame.
0: Oh.
5: Kwa
0: suwa na ima yina mo?
5: Aweza ma yina mo.
0: Ya wa.
5: Kwa ato mwa duwe nime. Kuto mwa mme.
0: Eh, mwa nyeno gya yi gansi mo to. Gyo yansi sabu ya.
5: Aho, mwa duwe nyeno mme. Uwe ya mamu kune mo. Unga yu foto ogu mwe. Mwa uga mamu foto ogu mwe. Nye aga diu na. Mwa ato nyeno mwa mme.
0: Eh, ya wa.
5: Hmm.
0: Unkwa yu suhi?
5: Awe toba.
0: Hmm.
5: Oh.
0: Ande hakuna. Mwa nisuka. Baga son yiru.
5: Oh.
0: Afaiko.
5: Yiru lo tabuki unga weli. Uwa mwa uweli si tantura.
0: Nanwa.
5: Nane ya.
0: Oh.
5: Tabuki uwa mwa. Kwa weli uweli tantura.
0: Eh.
5: Jika jela mangu meka awena yora yiru ula yi pa unga hati ya.
0: Oh.
5: Na
0: mawene Onko anso he? Kurando bi.
9: Yirindro.
0: Eh?
9: Ise wa bani.
0: Sako han sia.
9: Alai gradimo.
0: Anna pelaji wa alai gradimo.
9: Babe to bra kuro.
0: Afai ko me alai.
9: Yirindro ano mo.
0: Oh.
9: Ba ara ni bun ya ya wi bore wi wi no wi wi ru so do.
0: Oh.
9: Go to the house. Mania, Sanyamikun Sampay.
0: Oh,
9: yes, sir.
0: Yama.
9: So now I saw Korea, but for one kind of a police banner.
0: Yeah, of course.
9: Oh,
0: it's an abuka.
9: Oh, no.
0: Anakuna. Alafia, Mother Suga. Afaiko. Ta. Eh.
9: Oh.
0: Unga hin drone go yawa sogo di unaro. Yawa. Tonto hundura. Ana hakuna.
10: Hundura.
0: Eh?
10: Hakuna ndo.
0: Alafia.
10: Kirawo bro.
0: Ana temeju.
10: Alafia bro.
0: Afai ko kirawo bro.
10: Ano mo.
0: Oh.
10: Tu giri shona. Naga wa ne kirawo bro ya.
0: Oh. I'm going to go to the house.
10: Lafia,
0: Mabadan Suga. Afaiko. Oh,
10: when do I tell you are going home?
0: I'm being married to you. Yeah,
10: I'm.
0: Anna Hakuna.
9: Kwando.
0: Alafia.
9: I'm not in love with you.
0: Afai ko samu.
9: Yes, so go give me more.
0: So go give me
9: more. Oh.
0: Yeah, ma. Onko anso e samu. Anna Hakuna.
9: Alafia.
0: Maba nsuka.
10: Simeon ha tere tere.
0: Simi afai ko me. Kurando bigia
9: alafia yinu do
0: maba no suga
9: ai ti ra ni haba o ten
0: afai ko me lai
9: ne ya yinu do
0: oh Mwana bali nsoguma Kurando ni
11: Muhammad tapale ni
0: Afa eko Muhammadu
11: kwa hiyo nge moya wivi kwa shiwe siyo
0: Aha kwa kwa hiyo wahi ya wa
11: Oh tafira ta wii mami
0: Ya wa
11: Ngapo mtomboro tawara kwa ni
0: Tonto hondura Kurando Anda hakuna. Kurando bi. Eh?
12: Na jami.
0: Alafia.
12: Nje mwado.
0: Mwado bi agonge.
12: Eh, ni nami.
0: Anda yara gibe.
12: Mwado gibe.
0: Afai kuma.
12: Wai ngi ngi mo.
0: So kai gogi ngi mo.
12: Wow.
0: Njama.
12: Na beto ya so.
0: Ito ina yara.
12: Yara go mo.
0: Anda hakuna.
13: Oh, hilundo.
0: Eh?
13: Tamaguno walandi.
0: Tamaguno.
13: Aye.
0: Anna fire.
13: Ah, ne awa hemi window.
0: Yawa.
13: Oh, ano hemi window.
0: Oh.
13: Kiere ubi window ingo shami me.
0: Oh.
13: Kiere yema kuwe window ina wapo wangu ne.
0: Aha. Aha.
13: Wode baka bi kama window ngu ya window.
0: Eh, ubi de yeme. Drawe unkoro. Kami drawe ganugo tia mami ubi de kama me.
13: Kwa hivyo wala hanu maye suwa mehe wo yishu ambondo nda nabi nata ina uwisho udo yama yema ngunu hono wa
0: aha
13: kwa hivyo wala hanu lare mo yinundo
0: iya wata wakunu
13: natura son ilo
0: ito ina wala agya
13: so ya wa
0: anda hakuna kula ndobi
14: yinundo
0: eh
14: mewa gana ya milo
0: datule
14: akwa
0: nga de hason yuru kuwa mifa
14: Tu,
0: ya wa, menya musa.
14: Ya wa na ya bi.
0: Ya wa.
14: Au. Walai ama tagrisin po ku. Wa go ga winura.
0: Ko no bi atre. Anda hakuna. Kurando bi.
15: Atia.
0: Mo ba nsuka.
15: Ni aga do Daniel kwarundi.
0: Afa ko Daniel.
15: Wi sa wo de nana wi ge mu e.
0: Ah ha.
15: I saw for the war room, Gilu, so I will go for the war room, can you?
0: Hmm.
15: We get Boroko, no, Yahi, married one.
0: Oh,
15: but why no?
0: Yama Sassera Ali Tonturaga when my fire in your lame.
14: Oh,
0: you're
14: going
0: to hear
14: what
0: I mean. Mammy. Not
14: just to do it. Ah, fire, go
0: as a ha.
14: Manum. Fa
0: aso won
14: se o kemi akomi sire.
0: Do indro
14: atan
0: fa
14: ne
0: ko no sa ko. Azia. Ka indro so ka wa. Azia o. Ko wa ko so ko. Yama.
14: Fa aso won mo wa ta ko
0: ne nkwa zuzi. Ah, kroide krokato wa azia.
14: O
0: yemi. Yama. Ito ina da ya. Sasera ali sugo nyola me. Ba suwa so me biga bibadu mami njoba kwa.

0: Radio.
1: FM Nosina, le journal.
2: Bienvenue, combien nous.

FM Nosina Habaruji Meden e Faruku Mere.

0: in ekibani eni trade in wia nyawula chede hande milia sapu vahe ko yubi kadombo minnani falto ketutu tumbo hazaru wati galawanu kanganu nu ngati don suka jango sur bite kol troisième nani jeyi ko bpc ndum e kadan yiraju gondo kanun nu ngati di be don be hubbe mai fadu wacci kanko lati do prefele di mabbe plateau tum woto ye sanul getali bi a honni sanne non kambo komi nani ndo ga majundu be bi hani joni be balla getti dey tufe majji mabo dey tufe kanko lati do joni nyawdo mabo tu ma ngatado nan wodun kede sanne wale be se abo beedi kede gondu ani godde awawan li leda kede dey kontu mada na dey siman dun to arande dum burra million di nyalane fu to ma joni be beedi be hani dun ya fa million na to nono kayambo jum be lesi ande million 9 en Kenya ndom nating ali lady janani min batana on lady Muritani
1: FM Nosna
0: walon kanko minisi jarande bi tedo mukta uldu da diay o don lesi hokki rol mud mawne o wi o wurake to amano he nyi no hokki gol o gayni be bitti kaden be etiti mo kaden dey golle makko lady falto toite pros oriento wal palestini ndome kanko ma, kanko bisad Mahmoud Abbas kanko bo o etti dum yoni dabare gonde lawol tete mabbe ngabe pitta o yidubol kesol garol bi te maadi hadubla so jeedi lewru mudun sappo go balde mudun sappo go deni kebe pidoita tete mabbe joni debite he kanko he president bo o gantaw leydi jodaaki sese kan acci be e gini dum nonnon bandirabe sedda ko min godi burta go non o min daranto min su trango sedda ko min pelli kambe lati be ikiti be golle ande be la suide sappo henni be gal joni kemme joyo he la suide sappo e tato be don jabi reji mudu golle mabbe ko be ikiti no hala mudu min batido min batani gonga walle joni puccu fayago demokrati to walle puccu na da hawde mudum lewtu ba ko kesul balde makko gwe demokrati en kafal mudum tum a getti mabbe wonna si ayo ka don bo min batidum min jehi leydi janani min batiyon tombo illa leydi Mauritani fa falle Palestine kantiti no finiri bandirabe sedda ko min godi yo subakarne do burumun do ko tinan burumi hawri mi sani ya falo finane.

ça c'est la mélo bisu beka ko kai beka soda kyo ngisombuti bebe hun soda ki sa tulo mi sa sgo ga ga na fa iko ngema ga ko ti so sakin hugo se na ngisombuti ni ira nanda kwa banu ngaro ka ma uno ka nde ma direwa aidora aga seguri yari banu ngaro ka direwa aidora aga seguri yari alai mo minda kontu a mo minda kontu alai

0: amira baya ramun gai mai guna asoru ganin mu mai yaka dana la nana musa gina to na wa de soru kwa to sa sera to sa mil bisi buto bra bi han soda ki sakana mu uson hu bwa do ki
1: amira
0: iba bwa do pro uson bi bwa do sosia bi nyen so ba wa haram mu sakana mu uson hu idu yasi uson bi ara gan baya po du yasi ha sera to to wen gari ya bi kan wolo amira yundro banu ganu ka
1: oh
0: wane banu ka ya na kama banu ganu ka ya ki puru ka kai kwa
1: se do ikiru ko na wan bira gya kan ye banu ka wo da nun ka ai dora an haram
2: to sa gina mero bisi bu bosi ya masa si ara sonde ya sa ka bon ado be ban bon ado go sama ka lafiya na
1: amen amen amen amen
2: wane banu ka ya
1: oh
2: yemi ya gwasi wa minwen gia yakin ya kakako adama adama wami ken rugana wami
1: ade ade nyura
2: so yera mi na nyura bon mi so ken rugana wami ye ai do suda
1: ta yawa eh direge
3: nam
1: ana direge
3: to sa go hosero
1: yawa ero banunte kwa mawo no garande ma dede so kawene aidora dede aidora
3: that's era yirundro na ma kin be ba hun so adake kpro tiatia mbutori do mi amera be ha zuma bum faaye ni suka buhi keno eh gay abi kemi ni game banunka banunka adama ma baka ken rugana wa amiye banwe kan game we ne bere grotin an pa fete aidora do mi ba yin so na ba seguru ngem ken rugana wa mi teta seguru mari wa ten seguru mari bia msano a bukan ganda amate yi basia pa watu sia
1: ba ken tangi ni ba seku tanga ndimo ba he mai hi angun dole aga seku ye
3: e dim aden ngwe na siru garu so
1: yo a an yo
2: u tu ase ono ntem ta sare
3: aden ngwe na siru garu so
1: aki adami onye ne ko
3: to
1: suda
3: domi una aga na ho simu ma wan dogiri on krom ba na geron mora ma wi tura figo moko gara monu poko duya ya ka na hosin ye gerun de manyan siru akako akpoko te dora mi ge asiku ra mari mi an ka kwa dora ina ga ne de de ganwa ya ko sin hia aka kero pro dora
1: dere ge aheni an pa te dora we onu poko te kama un ne wi nu mbogura ma wu no kanun de ma so godo e won bi ya baro ngume won mero wa baro ma ye me poko te an te dora ka wi alafia gaba aime se gute son wen na pote yiwa drege
3: wa ye kero gara wa mi bara nun teke mo me adama ana e dora bara mo ya pa wa ya ta wa kero gara wa mi bamba ba nyi ro kanu eke mo ntira nye ye bamba nkami mara ku ye ne no tuba si ya na ye won no moko mu ara no domi ba ye na wen we ge we na siru ku da ku ko ka biwi ba gu na ma no hene aye ba be ngaba tura one ha ndi ama ka ne bi wa ka ne poko wura ma wa
1: Yabanun
3: kabarun kaw na ba kun na ku ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
3: ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ye nsare ibanu ye kami bayi kokoro kokoro ebe ma bayi be ye mbia ti ayamu ambia yiru se mo ye giro me banu ka adama ma beti hanene ye migia ye ndoro bo yoko sensia bam bam bo seruna ya nundema awa wano a ke ugana ma mwami yesa famille so mero bisi so mia ya nsimu banu ye kan o saka eso amwami amwa mero bisiti nsunu so mi munai mu adama ka ka dono mindi gana ye kwa aka dono ye buko ye mwa bujiwa
1: bana no kan me
2: e irundura banu kan me banu to ye so banu ne me banu ye kan ma ba bana sorry ma ba wene ni ma ba sene banu naka ma ka ka dono sina
1: yemigia ya ge ona tama de tubin taga me
2: awo yan tubi
1: be go ala ne no mo ma nu we unwe ga nne ma pa ma de weru
2: awo yan tubi yasa yasa wa
1: gana
2: yana ne yasa
1: osua popura nu we ngume yibira banu we ngume gba banu ka ngume kini ga banu ka mara to wa yewe yison anyemo nuno ka nunte ma ka tma e dora
2: de mi ama ngira ne yabira banu we to mu kunu yanu kemo Gano ya nundema bam bam boserona pasunya akunya bekote so para te dor
1: baba mo ga ga nundema
2: ya de me bam boserami bekuni ngana mwami de de mi ado ay doramo wi wi ko ma ye do wi ko no wane so ne wane baka ma
1: awo me ka mi andora ba wi
2: no mo ro
1: ya ma me ya mu ha am birmo birmo me
2: ye besa me ne ira ya ya ka me gero armani ga mo ami mo banu ye kan de mi ay dora ndami wi mi ada ne de unaki ay dora do mi unna no ga no ne ni ro ama ki bu ne ay dora ye yin saka so turo no sibu be ba ye nyeru mo be mi ko ma ka kata ye ni ya go bi ye tura mi ya wi una ye yi un ye yi ya ko de sa yo no so ko ne de armani ye mo ika ya mi we ba kama ye na mi ni bu dora o be ba mesun ki za pa nye be be ne su ma mi ba kana mi una ne to ye yan tare ga mu a wi go bi mu na ka won go bi we
1: mena
2: na po no armani ye ko bu ma wure bu mu
1: se do ikiru mi nwa mi amam be gruke on be gruke be gnu de te ni wa no na men ya ite ya ama ye we ba Yes, he will walk Mandema. Now, Buhiga Buhiga, now, Magon Begotia, wish
2: you. What I hear?
1: Oh, Nasagua, Baneto, Begteswa, Banda, Unte Dora. Tadeva me.
2: Begote, we knew Minena one, Messaka was in it.
1: Oh,
2: Mana Nuyaka.
1: Amakama.
2: You remember, I didn't warn my man, Messaka was in him. Mana Nubekuka. Ba man un kaman biru kisina nan so mun pa mun no gogo gunun de ma pa pa yari ara ne to a ye ne man de ma ya na ye ni do ra mata re ga sai nan mi ge ka won en ba si ya ka
1: ka da wi sun a
2: ya wo me yan sun ya me yan
1: won ge ka
2: ya me yan ne me ka won yan kuwa mi ge mi ye ni gun tare ga sai adama de sa ne adama mi ke ru ga na wa mi irun dro a
1: ama keni si o
2: ya ku kuro ba
1: ama keni si o ba ba ngwe yiru na nwa
2: yenti ya na si ya mme
1: tete
2: na ne yansa arumani ya mwa anyenu bo se ruso
1: ah ma ye giro me ya ntuba gina me
2: yoko kun ya ntensa ura suma unti ya me gumi
1: eh wa go nun ken aga ne andura mu
2: wi kuro wi asuwe wi baye nwami soro kudo wen ni kurobu be bara iduke ba manye me zama bakura maba wamane kasau yeni iduke ba giyami ndi uyarima won kuro zao dede mi kun girare ma arkawari yada mi kun girare boko wiye wa ba wiye kan sakai so won aka won mi wiye mo adama inyira na mo kin udona ba on kai ya karama na boko ina da
1: banna wi kan ma Yeah,
0: so we are Sierra coming no bimba pro

0: ye mo aye mbo ka tamo aye mo ba fo bu no enwe ba yan si ho adora de de mbo no enwe akpo fa ka wa
1: no ga nte ma o
2: hara ya ka wa hara ya
1: aye dora wa ka se
0: hara ya se ye na mbo ho gumo nte ba de de mi aye dora bo ko won ya paro gere
1: me na ka we na anye yi ba gbere nga no nte mo bra ge
0: mi ge ka la ye ro
3: de ba la ni ka wa ye me ba gbo ti amokuru ba ka mi ka ba yin fo andora mo ba ne ba no ka wa ya didi mi gun tare ga sari mi mbana si aba manu pake mo
1: to tara ga ma tara du ge mi menna de de hon na we
3: mo bi ke mi mbana ba mo na mo na mo ni de de mi
1: ala an ne
3: ba ma bi ke ku ba ka mo na
0: age mo na ke ala ga bi ke
3: na
0: ala
3: na
0: wa bi mo
3: to
0: ma ade ma o kan kara hun bukata mo wa ni ani mo mo ye mo ba fo a wi won en so ayo wa e bukata ho e win ke di yo mo chogudu ka e bi ke biwia e wonya nsiru akankara he biga pone o yedora ai ga ka mari
1: biga yu mu ami o an
0: ari ko ba we all
2: mama wa mama
0: fa na yiri we ka we ke
2: uma mama mama
0: uma mama adama pa nya siru ade ma biwi ku mai nere dede mi ai ga ka mari
3: no ku mai ko ma we jeri ko we jeri biga do mi na we no ko we biga un pota we no nya no we mai wa une na yedora wa ba no ndi ma ka yedora o mo so a dede mi na giama pota yina wi dua mi gu unye bukata mo ugu mame unye ma unye mba unye mba ogiri pota bi so awona ka wi dua
1: kama he wi si akero ke de bi hombo
3: na ma wi mo
1: me na ka de ha me ara e
3: dede mi gu mi da giama unyi ti wu sa da ki aba to yu tura u dede kan tura ma ka wi gan kan mo pa yi fo yi dora mu no ga ka ku wi de mi unku fo dora paso mu no ngare ha girwa sa mo ka ton dema mo dema yebe ba mo mi gumi na yi na ya ye mo ya nda mo toto ne ho ya e ya ne mo yiri tua me ko ku do ka yi mo ye ka
1: ala me ten ma me ko a kon
3: ya to ko gumu ya ni ro gula ma san yi ula ko ban ko su gira ma o ma san yi we we ya ko ko te yi di ro un ye be ko gidi
1: ba mo ka we di mo
3: ba mo ka we di mo ko yi dora pa ga ne mo ko yi ko mo ga ka na
1: hi ma herun pokote won si ago ma nu ke
3: o tu gwa won
1: ala mi ten wa mi go wa awon complete ko aga fro ka jibiru ada go won yi so wa nyen o si ra ya wi komi ma i da ite me no ga nyina ma wa i duge amen biru ye go me no yiru se nyina pa ngo ye wa wi mo he so a
3: pande ma go wa i duge o kana
1: pande ma go wa i duge o kana pa na wa na mo hunga ka kwa mo na na go yin wa hala mo me yiri ka ho ya kwa na magwe mo yeka tena
3: ba ha gute utare we
1: ba an wi tare
3: we wi ha wi wi wi wi wi ha ro wi na ku de mana wi complete gira ka ka furo ka yi ka bara ni ka yi kuru de de nu ko ma un su ma oni wane na ma wo ka ha mo ama yi ku sigura ya wi ha un sa o yiri u yodara un yodara gu ro yi mo ko ka bi anko
0: pa sigura yiru di
3: ka se bu yiru mi gumi
0: o yiru se do
3: o se bu tia ira se o ma se bu ma mu bi di ba tia
1: me na sigura kuro ka po mi
3: o ka yi po mi
1: won wa so won ma we won wi ama
3: ye yo won du ama na ko wi gorwa bi mu ne mu wa sa won ka ton de ma ko ka ni ndunu un ga mo yiko ka yo ko ka yo ko yara e da ni bi o un ya ko ne ko ni ko ne wi dora u de da ti ka wi dora a o
1: dire ke
0: na
1: a no ya la giro
0: sa
1: mo una un gwe ne o nyani yi de ngwe ne o
0: nyani un ba wa o yen bukata mo e baka wi ka ya ma win titi wi wi ma ese wa onye ka gen ura ayin bukata mo eh ye ya gwa
3: delege an ga yin ba an ga yin ba bukata otun mo here we bika an wi bika e ko kun so ma bukata yin ka ha yan
1: ma ye ha gira me
3: ama won ho ni o we kan fa miera ma wo wani ko wa ka na o si mo ka mo mi ni ho un mo ko ko ko duya go wa mi hu gaba wa gaba na makine gaba wa mi hu mara bu hu gan fuati pu gun ga ya ka ma mi ni ni he na ho anda yero ku gun kan yu fo ndura ndo wi gumi ndo ka wi gumi kwa ya ka ni otare kwa
1: ka wuri ma tenu ne to nyane ne ndo nanga ko no moni ala e unne nyane ne ndo nanga ko no nanga ko no moni
3: o un ko ka gbo ru biya ye ho ku yan dege so ya hi gbe do ka ku ru ngo ma nga iso gun ki di
0: ya wa sa me ho nyane nu he wa un di mo ha
2: de le ni ka jo ala ira wo no ma ye de mi ala un di mo sa sa bu si ka me ye o ku yan mo a de de mi ba me no to ka me ma se kro nu mo ma ka wi e we ma se ku te ve tara wi mo me ye de ge ka ne se kru yiru wa me Jeku bika yo bank be choka ya butia ba mi yirun do rawa mi jison anson ro na ya bete ti anson ro bete isi da ka wa fa to go nu ye ya do garu ken te kanaka ya buko ye ye sun mun no garu ndema fa ya bete so a a do sekuru yiru o mi o
1: do ya bete do re
2: ni me sekuru yiru o mi o akunda ya bete do re no mun no ge garden ndema ye me ya kanu ndema ba monana ya bete ta bakunda nu te kanu baga dora
1: yiru ye bete ta go he
2: won mu o me ba et bakunda nu te kan ba ma ka ra ko
3: yiru ndo ga complete
2: awuna no ge awun ti si kazi nyina mu aka awuna no ge aka yin sekuru ye
3: yiru ndo complete cha edo ga ko ga sunna mu ganu gara ugiri ganu gara ugiri mi mo de re te tura awo wetaka ne o ahe ma yiru ra ura ma hunde ba ko mo ku de ma ganu gara ugiri ye hi gere ni ku ngai na mu o ya ku na su won ba do ma amo
2: alai
3: eh
2: me yiru ndo ka de ma me ya ko ro un ka de so ba do ma complete ya
3: su ku ka exam ba ha
2: mu eh yiru me za fu ni ku ni ya ku ni me so ku
3: za ba de program ka
1: ya go ha wingia
3: ya go ha wimuru
1: yo ku ya go iko sa se ra bi ro so ko ba kmi awugia e do ma ba ma ba nwe ba nu nka nu ka eh ma nwo ka nu de ma de de wa ai dora de de de I do ma mi ro si wi tare o kam ti a yiru no ba ne ita kam no ba yiru no ba ti a no ba yiru yiru ngume kam ti a no ba ne no ba ti a ne yiru ti a no ba yiru no bu no ba ne se ba ngwa mara mi ro si wi ana hakuna
4: ala ya tane
1: ala afia ma bana suka
4: yo mo mi azo ko
1: ni afai ko
4: nene da manga kondo a
1: ka dora
4: bar manga
1: aha
4: kanga go ba manga mene to na ba ka mene buna no ka mande na kondo
1: e ba ki an de ni mo me an duge mo ngu me ai de ni mo me yeso ba no kame
4: a ba manga ba manga ka ma ben dai ni yena ga kwa fu ka ben dia ga na
1: ya wa anda hakuna ma ba ni suka
5: ya lo buko
1: kabiru
5: na
3: nagbare gibe
1: nagbare gibe
5: ba ma do pro alai
1: afai ko
5: ina ga ni me
1: oh
5: mara no nanyo alai juro me
1: oh
5: ne ti na besi mo
1: ama ga gira me
5: oh radio ta wa ni ta me
1: me na
5: na yin na ye da pro ne ji nyero wi ku kuru kawa kuwa ni wi wi kuru wi to kiri wi mo ya wa kwa mo wi ku kuru ka ku on ka ti ni no kwa ni wi ku ran ti ti me
1: oh
5: a wi me ro kwa ki me ro para para ti me ma ta ta ta dan je ku ma ke mo e ka mo ku ku ni ma ko ko ti ya ti mi do wi ku so ku mo ku mo ku do lo ko ti me kwa tradi Ogo ke nyo sufa. Uga miru wa radio wa sento. Ye kwa na radio so wa ko ni ta me nyama ko na wa.
1: Ya wa kabiru.
5: Na na na ku ta ku no ala ni duro. Na we so kwa.
1: Ya wa kabiru.
5: Na to na so nyo.
1: Ito na gbari yo.
5: Ugo na pro.
1: Ana hakula. Alafia.
5: Samo anye da kindi.
1: Afai ko samo.
5: Ya we ni adora ya.
1: Kan we ni adora. Ba so anga we ni adora.
3: Non,
1: ça
4: va. C'est deux là-bas.
1: Grando.
4: Oh,
1: Yinda.
4: Anna, quoi?
1: Tira ya miro.
3: Tira ya.
4: Na na binu. Anti ba onka.
1: Ya ma. Sa se ara nwa do bi okun ke toy na ya la gya. Ana hakuna.
5: Ala afia mo.
1: Ma ba na suga.
5: Wando indo chaga.
1: Ala afia.
5: Sa de mo gumu rondi.
1: Ana gumu soro gi.
5: Ala afia mo.
1: Afai ko.
5: Mo gi na pe to be ko.
1: Ya ma.
5: Ma la gi mdo. Mhm. E ba nu ka. Mhm. Ba ku so ga ta. Mhm.
1: Oh. Ah, you no bigan ka. Ah, ka me ma we ne ni me. E de nu won won ti pa won gonga ma ka do ya.
5: Ka bi ni ka ni nu mo. Je nyanu.
1: E ye kuro me.
5: Ao.
3: Try be cat.
5: Ah, na, la ni gori.
1: Ya wa, on ko on so he. Ana hakuna.
6: Wa alaikum.
1: Oh,
3: sona.
6: Ada sona pe aji kindi.
1: Ada sona pe.
6: Eh?
1: Afaiko.
6: Nene ya.
1: Oh.
6: Garu yenu kame.
1: Oh.
6: Bangu kanu aku awoyi dia ba home.
1: Hmm.
6: Wen dora buki cheku cheku aya.
1: Aha.
6: Yo nu danu ka chia ma ada ai dora.
1: Oh.
6: Inde wa nunca.
1: Eh, on nu garu nte malo.
6: Bama una no, eh una no gamo.
1: Jawa.
6: Banu una no me, banu una no de ma ada ai go ibokora.
1: Eh.
6: Ka wen ada ai dora.
1: Ada ai dora.
6: Ba go anu ki o ta usho hima. Ya mamo.
1: Aha.
6: Tekula bagamia.
1: Yawa.
6: Kawe ni idai bogo ya ban bogo ya adaka binguna noko yemi ya tai gamo.
1: Ah.
6: Kwa zeni na bebo cha pe.
1: Yawa sasira. Kurando.
6: Kurando.
1: Alafia ma banu sokumo.
6: Na na ha la ni.
1: Afaiko.
6: Apo idora ano.
1: Kadora.
6: Tanda apo idora.
1: Hmm.
6: Ndindi.
1: Yawa. Kwa nse hii Ana hakuna
7: Gili ndiro
1: Alfafoto Alfafoto
3: Kwa kia
1: Alfafoto
3: Kwa yiru
7: Ama alai maktari ya
1: Alai
7: Kwa alai jenge wa
1: Kumbila mi
7: Ehe milive
1: Oh
7: Choko wana
1: Ehe
7: Yo nani
1: Oh
7: Pawe tenka
1: Mhmm
7: Kumbana okura suwami
1: Mhmm
7: Ya so te o gai na be wu dia ya gbogwa.
1: Mhm.
7: Ari kwa ka mbi eku. Mhm. Usia. Mhm. Kuna wi ya ni dora.
1: O dora.
7: Dora.
3: Go ba dora.
1: Ya ba. O ma de si awura ba ma e kin.
3: O sa ba.
1: Ana hakuna.
6: Ala pia.
1: Ma ba nso ga.
6: Absonic
1: ya. Absonic afa eko.
6: Ada he to ga pa.
1: Oh.
6: Ayo ti o ka ko ya mba ni wa.
3: Mm.
1: Wallahi. Oh. Absonic.
6: Oh.
1: Lakini nga bigia.
6: Oh.
1: Ante nya complete pa yinu ara tun kan. Mo nu tora sihirma wa unya ne duge ga gbe do ni.
6: Eh.
1: Awa kin nja wi yo.
6: Eh, yemi sa de pa. Meru nene wa.
1: Oh.
6: Ya nun nene de ba de bon bon me.
1: Oh.
6: Ya tora ka na do ero.
1: Mhm.
6: Ta yo nun kami bon bon ta nun nan ki ta ti ha jorom. Mhm. Mira ya ha.
1: Ya wa. Ya wa awon ki abi yo ya wa ki abi ya an de ban wi he ka ya he.
2: Ah za won ne sa de pa un gome ya nde de.
1: Eh.
6: Ah mi to.
1: Ya wa.
6: An ta to ka ta kuma ti ya to ka kwa ya ba
1: mi. Mele me. Un ko won so hi.
6: Okay.
1: Mhm. Ana hakuna.
6: Alafia.
1: Maba nusuka.
6: David angal.
1: David afaiko.
6: Eh. Na do agai ikiru bai yo kwa fa wi wi de hala yin kini ho o wa bi wo. Eh. Oh, kan ke kuro ga ka wu ya balun ti ka ti dora so.
1: Balun nun kan wa.
6: Na do agai ti abe fo ba wi ti mi yo
3: do. Eh, bo se mun gari. Bo se mun gari.
6: We
1: Ah oui.
6: Ni ami o ke se ta wura ya nti banuka. Am be ka ba do ta ma won ati banuka ga won ko ya ga ti.
3: David.
6: Naam.
3: Ya di hote to na won mi unu a gbe yo hu kan.
6: Mhm.
3: Eta wa be ni neta wa ka yi tuna bu ni do geva.
6: Mhm.
3: Yo si ana ni mi gun. Yo na na gbe yo hu kan.
6: Ohe.
3: Won ye won yi do re won tare ga mo e do mi ba so to bu yo ka hun ya.
1: I like you.
6: I like you.
1: I
8: What about one day? I'm one of
3: the other. I
8: wouldn't. Why do
1: you do that? Sarah, so what don't throw my lip? How am I getting? And I have
3: one. Attention.
1: A fire
8: call. I'm
1: not fire no more.
8: You never knew one that would get a good dollar.
1: Kadoro
3: e danje
8: ah ka danje wa
1: ya wa ko aso e draman ya wa
8: o do no ko fa
1: mera me
8: e pa ga no ko go come on do ri gu wa ga ga na da an ko mo an ko da do ta re an lo
3: ka wuni
1: pa ma wura ma ga na hesimo draman ne pa ma wura ma ga na hesimo
8: e ya ta re mo gu wa ko na
1: de mo akware ya wa sasira drama eto na subogya ge ma subo wura ma ikiru ano itamba gero
9: ano itamba gero
1: bana yemi yam ta ga mo hanwe baka ya ba nkin ga nwe ndo
9: yeba wura ya ya bikia banne ya tare mo kuma ya tare mo dede ya
1: e jiramme
9: yen dede te
1: yan tara mo
9: ano moro yen do yen dede te o ano ben gaba bike sabe ni nube ni normo bo won na ke gison banka so ka se pa si na da ana e do buma no na e buma no na ke
3: ya ya bu
9: e wa won no ban na no de ma buma no na ke na
1: e ba no na ka mo hunga ko
9: irondo
1: ma won ga ndi ma
9: biba ma ye wura me benti banye
3: bankako
9: ba bambo se na ebede
3: bankako
9: bankako bu ye
3: bankako
1: wura banka amme
3: na ya
9: alaye ade won won ku be
3: du ya ga wura de ya go wa nu so anso ade bugu nu di
1: alaye
9: ba to alai man ba tono be ya be alai ni ra me yuru ba alai ba tono
1: eh ye
9: ko kun ba tono di
1: ba we
9: ba tono di u ra u we so ko
1: ya ba
9: eh be me da alai di ko di kan kuru ba tun ye se o te di ye alai ku ma
1: ya ba rege
0: nam
1: na ta ba giro
0: ge ma
1: bana ye mi ya mu wahala ga mu
0: eh ye mu wahala se
1: ya te politik nge ya
0: ye mu wahala se te bara ye gere o mi dan kuru do ba ne ba ku ma ka sia wa we he ba ba to mo no gal ko ne amo onye bu no so sia
1: me me me
0: we a ifo adora
1: o me na kene a ye dura aburo
0: me aburo me
9: ko mo awon ye bu no ko
0: o ye nyu me eh eh
1: na de ba la nti na ai be o a ye dura me aburo
0: aburo
1: wi manu
0: wi ade won won amu won ko ya ki o adama ma wa he wa nyero no ma ho
1: Alai.
3: Na.
1: So go five we go.
3: To sa siara bi bakniwa basuguma suguma kuru sa gutogura. Hitni hakana mo. La kai kwinu. Te gan bae pro bi.
1: Mena.
3: Iya waton mo kuru mo dahi kon o dogura la kai yakku.
1: Wado wado wa.
3: Pa gusan di mado bu bu mo. La suka mi pro sa gutogura. Ha mera bae pro win wa mo. Yinro. Mo wa. Ma baka nun ganu ka ya kwa won niya. Ba yi sama mo ba nun kan gi hon si ran idora si ama pa o yin ka wo mi gumi ma pian ba yin osu yi wani won ya bi amun kan mi gumu na idora ama yini ka yini ye dira na idora ma yin ko nu tuwa o mena dede ko kun ma nun ge ga so ni oni eh an la he man so wa peut-être kun la pe nun ya bi nguna na
1: wa he nun gorwa hun gorwa toro mi ya
3: ko peut-être yin ko ra ko ra nun so me hun to we are we son ya kai dora amena moko ntubu a gin ma wo ya ndira aya bi dora migumi ntuo ko ntubu a we migumi
1: ma de ba mo ga ntura wi ngwa ho ni
3: unde ba mo ga ntura wi ngwa ho ko wi no maria amena ko
1: ko ma he no sia sia kin mi
3: mo ki ko ko no ki o ma ki ko ni za kwa me humi amena wi ko ma no pa wi mo ki ko ma go ko ma ko ma ni son flash me ama yiri ba ku wa mira ma to msusi yuki mo nso wa kanyi maka wina wi kwa he amanto nso yi pa meri ma wo yi ne nga wi ne wo lo awa mum yara ka yara kuna ya ka nyawo kuru kuna mu yara ka bulu nyani ka ton da binu be pro ha yi ne ho me na ga yi mbukata ton mu han kan wi yi he wi titi mu iso ba anton ga na ka mo yi dora he aku yi gorwa Aku yi gorwa.
1: Nti ala de na amasiya nyiro nyiro kemo.
3: Na la igri.
1: Angiro.
3: David ugiro ni droguwa. Ura ura ura gben ura bibara gben e gben uwukin.
1: Oh.
3: E ka gben yogu mo ada ni wusi ai e demo. Nanda na ikiru mi gbe yoguwa. Na won mi gbe yoguwa. Won je kun pe idora. Panga pe gweko. Nyero.
1: Sonetia
3: ma won mi gumi. Mena wa me hoya ha
1: yawa
3: so hun dedir kwa
1: sa sera so fa wi ro go ki son botini ino ay tomba giro igati ni sango handa gramo da sa no son yiro ale mba salu dro ya sina masin ba mira gya ai kane suru ka wi giren direge kama se se ru ikiru sanu sanu be ha safa ai kwa ma kwa me se sanan pa bane so ko sa go irin dro sambo do ka pa si ba mere bisimu

0: Nemi FN no sinana so ada.
1: FM no sina dabar ban ko basu
2: saka gunu yirun dura
3: sawa yin ki son batre suru okro se son kratia tondra ton kro mi wa ka hanso da ki be pro sa son hoko se ame sango be son hoko da baba no se ro da ba ni pna gina we mi ro bisi da ba so ka be bon ko ya be ga san no son ko bi bi wa ga sa da wo gene so yin suru ne se so ba be interese da gino ma mo gbangba kan ke ba ga gya mo ba ga mo asina mo so a so wa wi emmanuel okura bi la mi gya so wo yin no no sa yin ba yin pa ho ma be no se ma ge su ban ta ga gya ba na akoko ego gunu ko ame yesu a so wa ton ba ya ma banyan son amigo ko ima en da ba no anso be han andre go ne so ya ye san be han andre go ne so be ba san wumbu kora bo ye bra ya hisu amigo mo ya lada a to lo kwa ma to ita kan to a bonu ma pointi pa nu nde mia to ye so aso ba en ton mia bra di mena asipti gian ya ba ton te de mi go ba so ma ton te mia sango ma be en da ba no si aro ye mbro so be san so ha go da ba so so go do mi palestine tengia ba ho be no si a be ten o tire yara mone buka ben ten yero ka ben son club an teto sema won po nsuru na gun so wa bula da bo teto mi pe ma en da ba no da ka un da ba yeso ka be da ba ne wirgo wa mi ro bisibo
4: FM Nosina
3: son hagini ale o mer sale o droya o son masimba mbira gya kwe ga son hago da baba swada ki da ba gbe ka de na be no si otoro wa yira so da gbangba kan ke de bagara unge so bi ba sa no man son ko bi o bira gra sa da ma ba gra sa yi wa ba be no ka bu na bu ben tire se da giro mo tire ge se da gini ba ni mo amo kale son yiro mo so aso sa kura bi la mi ga su ga wa mo ga si sina mo emmanuel una ga ge ko
5: ben bira gen ke di bagara bi ba sa gben bira gen ko mi so ba no man so man gra sa da ba ba gra sa yi wa Baba bentire sira gino mo yeso si baba so bromera bakpa baba gara sai wa ambedoru kwa gwengereken kwa miso bayero ade nuno nuno suba nobu ka okraita saga beba no manso ma dudu gamera sai so sakura mi sawi ibrahim pira samba wu sa gwengereken keuti bagaru ndirete mo kwa nguru sa wu gara sai so agbiya gwengereken keuti bagaru migum sawi susi mo sonsoa Bisumbe no manso kobe baga bentire ni morimo.
6: Tire ni nwe bu ya mbitani gawa. Ya mbitani wa diplome uno uno suba no ka o ka eto ya ha. La ba so ga ba proji ba mi negun. Azuman ti gi an yo ga ba proji ba mi negun. Ye pro ga mbitani gawa be ba ma na pro be ba win diplome wa mo.
5: Be bon asa no manso kobe sabo susi. Ben da binu bane ben nu gidura wa. De mi un ganu so tire se re gini be be won omigun. Jogo bisumi ben waru so
7: nina na mera nene yin nin tirasi wura manaka ki hontone tiete mo yemen nuku dore to ina ka tiete mo nen no baso
8: tondro nina na mera don ge ha nene diploma nen nu ge do e shone yin ni wi ma shon shon he winti ne wi tiara mo buso ma de be ban na pi aba mera bu me pa bu ma ko de me na kwa na ga ge ha nen tirur mo
7: ki hontone nu ge do to ke shona diploma mo wana mo ba ma pa ti ba kwa shon he ne be na be kan me Gohon be shume bente.
9: Nen nuki dura. Na kama gohon buwa do de. Behenye ne gohon de ungwa mo suhi mo. Haka mo hon pranti da bewa.
7: Dibo mo abe nen nuki dura gohon ton to. Yehon ha gohon gohon siri mo. Na kama gohon man sumi. Nen son unso aso.
5: Sa ni so. No man son ko bin gaba wang. Bam bintri numora. Yen so aso wa. Wu yusang bing bregen ke uzi bagalun direto. Wu Ibrahim pere samba. Ubo no kwa mo.
6: Gabatie, tia gabatie. Yeka ga makwe. Sabe kana mo abuge mo buna butire ni mo uge mo be ha wa mi za be bada bi no kire ba na ba mo ga mama bige yansa alarba yoga azuma yoga an kome au sra ha ga son mo kuro ha tenen di he azuma son ta e ba ta wa bo ki bu na we mo be ho ki ho ko ka ko ho be we
5: ben gere gan komini so be no man son ko be bo ko tire no mo be ya mi gum pa sa wa de to no ngun su ba no bo ka o kraita tire se re gini bu go ma bu mo mi Jogo busomi, be wan arun so aso. Dumun ganon son, jogo de, bumen son yiru wigia. Kwa wama kwen buma gabo soma son si, demi bana abu son si.
3: Ewa, mi lo siwo, mi hon yia sinsina, mi amigon, sango yi beti ya, gen hoban taka gyo bane agokwe, go gongwe unon kwa, wwen ariso, yen so aso bak nya kura, mababe yin jalo nyan son wa. Behan somo, mama njima, yosun yin daba, mwansi ama.
10: Debe tonda mi lo yenye,
4: nyan deron sem mena musa bwa dobun swa gbika swa esora gehabanta kan delege kuya wahiba sasa sea mabada gehabanta ka unukuro ben ya ubakarumi yabutem yakasi su yabute wukiri deraga bira gya kuru maba yakasi basi karamamma ebaran kini baba kini baneni ebako rato baneni baneni ebako guramo maba guramo azibiti bato ngono akenda no bakati asuruko nso okuru yira tombe basombote kwa kagon ekiru gehabanta kami esa tramisa conseil ben tout de ma poka sunso no baba buseka baka sote mo
10: esa buhika haka sote mo ya samba la hawame mwadobu ya mwaru mwadobu ya wasiba ubum bwenyenu ta ya habira na kimena ndem minkunwa baje bara mo kuru kwa na no ne wa huwa huye shume ya behendri gi baka hun suka bakpara ba wasiba mena haka ta haya mishumo sama kanamo giso haturu wa misa mama anyura mo hakin yeme sana nga kuwa bangpara nuwa awasibi kwa nuwa kuru hana ni humena kwa huda huya mishume
4: Ang wato mebane mani o kagumpa bumbura kagbere asibiti bato ono akenda no bukata asukunso okro yeto eba sonte kwa gespan takan yabrumi bengi musa mama njima radio no sinasa agi haban takandi
11: FM Northland
3: ngema ndaba sokobe sohia mine gya sibiti sono mbature suru ni sonwa kro ya behanduna go neri ba bebatura kwa bengo be ntono batedi bengo ntono te ba dimango bakinwa ten dabino wabutu ma wodaye ngwene sue biroko domi ka dabino tem memwa wa ademe wodaye ba tomo sensense ya ma tono na da on turaga kwa ya mobu neto sami nda tura ya bugonu wunde wunyawa ten dabino ba yetu bako ama ten ganwa mi seten Mawen tura ta gantura tresi se bunu soko kwa wa mawen unde mia tura na kwa teta dira ton sero kwa wanti bu manu soko wa bonu unde mia to ye sanwa ye banga no ti asan ye gadira ba ton te mia ba na ton te di ba ba kuro ngurso we ka du ba komate so wa hukate dini de binge son ten dabino ba tuba amaten ka ten gam to bemigun bengoda me ayiri me ba yire migun anten so de shin ten de iran tem to bela mi ga seten bati ba kumate nene baba akiwa ba hakuru sanu sanu so kumate biru kupa ena saa wila da ukatura ba woda ya mwa woda ya goyo sila so ngangu mbune ya ama anawe kuma anu hunde mwia ba hunde mwia wameno suko tia magose ya wika ature no tuye nsoa soa ba ki bu wabu utombu sensensi ya mwa huka kumate huka te diri amela saa wandula yuka itandi saa minda ba yenta umo miku se magatene bata ayo mwado mena ya tonte ndi umo Paswa sano sano suka behanda we siya bela migya to inwa me daba ya siya sane unwene suka be bonuko mirabisi melamigun. Sa yemba yene ba suma be no siya wonga won bra ma sina mi bo wa bo bibagun bwado wiruso bo ben tonu di tonte gya asibi sono yema tonte di tonte ma sanwa bo to munda we siya magya yira won wi aten san an wiruso bwado fon fon gura tar mo ma ga san to banna non gaisi to muso bangun na non gya bo mo banu ya kurmo do be ya kuru ya sanwa ya ton mo se ya ton bru we si an wa wa so pa gentum ma bangun non gaisi garangangume ando gege banu no awo ado gege asan kin ana menigun to yeba kuru ya sanwa ye ko de to mo use to ye so aso ba ma kin asan na ton tedi ba hanga nye mura ngwe ne sanga to mbembu he nene do bi gi ho amwado si abara wi gi ho mwado si abara no wi ma gi ho abara si ago mwado mbe ha ko ti aya miro ma we ne sanye mu se ga ma dis na mo ha ga ne hine ya wi de ma aye me gi ho si a ego ma pin nu de ma to ye so aso ba ma ton temi ba ho wa sanu sanu su da ga ti ana ba ho bu hi kena me ku ma te ho ku hu ga te dire pre pre ma ya simo ya do ya we in wa en so aso gi a pa ma ton bu san sen se o mi bela mi ya me ho pin su ga be han ton te di ba sa ma ga da ga ti ana mo ba su wa su ga ku ma ko han ni wa mi so su ga ni yi betia da ba su ko be so hi amni yira don kan kule gi block bu gi gi bu bayi bu ben kule men no ko ben kule men no e be ko mi ni nde ma wo ga ma mi ni won su da go so ye son no bu ya ba do du ge bu wa na mi e de ma bayi wa ko no pa la da congrès mi a ton be bayi mu na da bu ben wa no ko ba o meri mo na bu ko ko sina ben kule ye son ma ipin ga sin mi wa no wa wa ni ba o me meri ba o ye ntin kaso mi ga ma wo so ado ni ba o ma me me ba o wo so ada sia mi a be bayi bu ko ama be ti a o ma we ni so ma be ya sia ma be demokrati gi wo to be mbira gi a ya isa me de mi sa da ba no a famuka damino bakurendi yara bakurendi yara baburake bana to sagi hundi bekuma wa kuleso kamandi la yenso aso wi sam kule ngurugi wi nureru achade o gaiswa uneto tombe gison tono bana bamma wa kuleso amigun ye yambe san subaru bana ye yambe san subaru paranyagun subaru no bela ama ye nyeko kangi hundi mena gison baba yara bane bekuma wa kuleso ya yemi yambe san kanpa mena biba ma nu amigun maba no nyasa mama mama mena hagi hundi ba ma wa bim kuleso me bela miga sa ma inwa senengwe ne suka ba bonko mena amigun sangwe yibeti aro sa yibeti ada ba yinya suku ma ba no siami yira answa bim besa ogiu to baten tomu fa bakwa bane answa bine kun bane ngwe ne wa ngwi agate portal mo damba so ngwe ba nu duge bua bui susi bui ngiru suhi ya nasa wa milion yiru degedege son tiru ankpen awa kan kileme ama bane bugo ya hon suhi wa besa oge bane bugo ya hon suhi ten ka bugo kun nu ngwe duge ya mon portal so kumia gwe mu ya mon portal so de milion ne seka son tiru ama hemera bane ba yini kwa me ba be basa bara mu nenenga ko wa yanga san yangun gbe wa hala san demi an kimun ngwe mo sia ma atin minyo yiru mo sia mama ti bunu sugun mo sia ma bugo ne amawo he ma sia to ma he won kanu ma won ne to yin so aso abi baka kia buwa bu gobe bu arete bu te yahon so he figo wa ne suru ka suru ye men kwa ka pin awo mi de gwe yako okura nobu ndi ma yinu kan natura me to inwa me be be sia wo gi o ba ma yahan si so asure senen we ne gison so ho da ba so suga be bonko mi ru menamiku sanjem baine ko ma be no sia ma besan bidentim ka japon tim ben pa hegin so sagoi wa mbe no mandi de gwe tu hunu wa kuruka so ni runsaka gwe tu haru ka so ni te ba ma ne mi gya bugo edeni ya kutunu be so ai be to kon so ai to ya bugo edeni ya gobi ya miso bugo gobi edeni ne ba wa bugo so mama ba sanu muwa mu ka dura a he mera gwe bugo de duge mi mai men na ipuru anduru kwa ba monan kwa ya miliona nyenda no katia gwe tu nyenda no katia ya kuma mama menna ye ya hame nugo do ngai do mi nimi ka safi go masuma ya sima ya do ya we ka de mbugura da bunyame we sume pa swa sanu muwa mu dura antra nyame kinga ngu masa ika wahara mo so we beti asa e beti ani kwa huma be no sia ma soa tondirobu njibwaro gi ba wano mi kun de beton go nsara Senegal ntimo Dakar mia ba wano ge kwa nde ma isa ba ham tongo kwa ge ge me igbati ta ba sem saya banga unamo ta tondirobu saya banga unamo be menno so aso wa bakia bugina menno ku po wo wina ba ba na hedo banga menno boko boko gemo de ba gi ya me brada boko ko onkwa sia mbatre suru din so okura yiro ya bugura da bu menno ge sina to menno ge bana ngina we ne bu wina menno ge sa nga heturi mo amela be menno boko boko wene ka no ba ne sia bugo sia sina mi kun ye nyira so be bakia ngina be wa bu wana po wo bu higu po wo wina bana hedo banka menno ge mo me bela mi gi asema inu asena we ne suga ba bon ko mi siu menamiko sanga daba do ni sugo do mi kun tentu ngi akwa ma ba no sia iga kula mun
11: FM Northland
3: proche urnya gimbira gya ansoa be yosa palestine tenyiro basokmo mahmoud abbas wiya o ya si so asure o tire so amiko ma yoruba ona geba ben ten so ben tida ibara akin o tomiko to hebu maga tida tomi sen ko me mo ga we mi ko mo nora yiro ka nyenda no ka yiro yen suru da yen suru no banese son okwatia ya bugura da bu ben tenyirbu kama ben son kora ban tete bu imena bu tomiku ba yini kuwa mi yisa no sinase tita mwa ben buba migya yin so aso ama hedu kwa tukade

Bani alumia to mi majamba mara

0: gani siga
1: misanni bube beku
0: wadi sanne wadi bada ga yesti masanne babene wada tani dino ne ne sanne sai jangyo sanne
2: sanne
0: sai jawala mu nunon sai mun ji da sanugo
2: a go mu huta jan non jan jago
0: ayo
2: jan jago
0: aha
2: jan yamma da ta botere
0: ayo
2: baya botere
0: ayo a gani
2: sanni goga botere
0: odi wadi bada ga yesti sanne
2: Sanni
0: ay jawala mo non
2: yobenga kuju
0: yobbe mo jida sanugo
2: ni janna go ajeni
0: ayo
2: ni janna tuma ta kuju do
0: a gari
2: ni janna woji ko ta be kuju
0: bare bare ga yetti sanne
2: Sanni
0: ay jawala mo non
2: Sanni
0: ay jan
2: ni janna jude
0: ta aha
2: Yanni go ayam mota.
0: Aha.
2: Yanni aleta.
0: Menjeti sene sene.
2: Wai barai.
0: Ajira no wari beraga.
3: Menjeti konobe. Menjeti sene.
0: Assalamu alaikum bandra.
2: Amin.
0: Seja mwenu.
2: Wa, ai kuma
0: gele. Seni detari nonu gade duda.
2: Hey, hey.

0: Salaam aleykum.
1: Ame aleykum salaam. Inna mada.
0: Ami Umar man.
1: Alu Umar mo jidda san ko.
0: Tan nan taw man o gor ko debbo.
1: Ayo.
0: Tan na fiidi ko be taw waral.
1: Aha.
0: Tan na lu geti do ta be dar.
1: A gani.
0: Waro biya bi sana adam ta. O bi tawi taram.
1: Ore mera ga benjeti dana. Moji da zanu go barjebo
0: ko muta da na ta mi sha mu ko da da wala
1: ayo
0: kindi se ko ta waru
1: aha
0: mi sha mi abraman da ke ta pura
1: ayo
0: sala na mi sha mi sanda u da ta debu
1: to bia bia ndo achi no ori be dake
0: eh to achi da na wa ku kan ne ka go
1: ori be dake dai tirwe ti awadu wa ni ti pa bin ni sadaka na ekri ye jawala nyani monu
0: a kare sammo konra ko nu witto do
1: mo jida beri go samay la konra ko
0: a mi sanni go ango eta vando gaya ka tu mira go ma di mo
1: eh
0: eh mi sanni ti di ora ku
1: ayo
0: mi sanni ya ru gure ko ese
1: a gaini siga
0: mi sanni jang kang oya bu ba weli
1: wedi wadi be da

gonga do kanko bi teddo yaayo o taa gure sonkur kanko no suka makko popa mu dum wujja o yido wi'a du be joyi mo be tetine hawju press goni diam boguja faalu mari ipusi sedda konto mari boy goni i yewi kallo wettore nyamo gade vu mari kanti wetto nano kanti ti i heli to i fecchino ina paudin ta dari fallo yoni mote mai do lambaji mudum go joyi hedidi no ta watti don a henyi fu ayi na wina f hemo kare banji didi jetati go banji na hegwi allo dane mari do ko wi'a sasi o didi he go jena he na gwi jena he na je go he gwi nonu wina ebi suka on valokani o jiwi wala de ni do balejo ni jugo makko saka o wodi pesi tatati dei yesu makko o wodi bo hande joni ni e makko na wodi falanne hande jon tawa i wodi joni i fe mame hande joni e wodi julung sedda no dum wite fala ira mbita ma misiki falanne nanno misiki to tren da dari ni e makko din kaden nokkure gon e potida to olati num bo nitto yudo fallo joni kanni olati ngollo mabbe o gollannobe o joyri bi ko yayi o bi biter oroji o wi oroji o kam roji metabu fa no ya suudi ya taba oroji o kam fa ya suudi ya taba wi tanjoni e gollo modon no ina ni kade a hollobo a hollobo o ya kino o don wada hande yi nomba o don fa ne wi taa to do taba kanyo o dara ma o yitaka mo leydi kanino o bi sabi be bi to nji mo fu e jamo ireji din o jogaki dum o jogaki ireji o no don lamba nga do banji he ko je go he na iri e tati banji e tati go he gwe ebi o lati num baade garno i golla to mabbe fallo sonko dum o golla nabe ama ne o kan golle makko be jittay dum o wi o ya to da taba illa yakki kenya fa hanne goddo yey taba kanto witinoydu o daati be do rahamo yitaka o rojo joyidi dum o rojo koyde hotiliyo banyabe hawju e bogwanu press ballemo o yita popa makko ne nando humatna getale mun o jogaki e popa na ireji mun to nanga fu jabe moto ireji makko to hokka fu ta gomo to karu ngambo woni do bandra do min godi min darano jonki kidene do en jewi yasdo mi yana na awrugo kulando yaru.

Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen.

0: azuma bua sama gison bato suru ko se son okra ti aton dro ton kwa mi wa ka ho so ala ki be pro sa yuka ko sia be ba gbe da ba ma sa to ra sa tu ra mi sa en we na su be yugo da ba no sia da ba ni kuna gina we emiro bi sibo da ba gbe ka su ba no sia mi ko ya gison ya ba bi ton kwa wo ba be ton di ba be ton di so aso wi be sa be lan tin be nam bo mariam shabitalata una wen dia bi ba pro nwe ne wa win dan tin sire pa win dan dana sa pa ogun ne ya go wa nwe ne o manjara nwe ne o ku kai ko bu hebu ma wiya titi bi ko win ti jara wa so yin da ba wa so ga ba bon ko sa yin ba ni ko ma ba no sia be demokrati gibo ba be men no ko ba wiro go nde ma so yiro gira e ba si na mi ko poto no wa be men no gen wi go be ya wi nu re nu a chade to wi ma pa nwure ba bante mo mi ko wi go sa demokrati yin to dan banka be mi ku re kare ko ma en da ba no mindi sasewa jibuti ya hokura jibuti mi ha da ba no a ma go ga go ka ni fugure tombo no ka so ni ro be wa go ge so ko we ga ni fugure mi go de to no ka no ba ne de ba sa kwa mi en da ba ma so ka ba bon ko yen mi so da ka un da ba sa no matu ba ni nin tin ma ma mi de tia e wa gi son yo go da ba ba me no ko sinsina mi ro si o me sa gina ba gbi si a mi
1: FM Northland
0: no mercy mi wa ka radu no sna so da ki be pro sa yuka kosia so go be yugo da baba no sia gema da ba gbe ka yira be democratic given guys so ko de mi so yuro girami basina porto no bo ma ba wesia na be we he no gen we go be so iba wa na bana nure no achade to wi aba na na kwa ngun wi aba bante ma no be ya mi me na wi ago kure para wi ago kure kura wi ago ma kure ngun ho ko pa kure wi ka danta se amera se ke so balada ba me no ke kwa ba wi go ba wi ba no ya wi nure no achade yo guys wa one to wi ne wa wi gina to kwa wi gina siera do mi na ba wi kwa ba ma ka wi no me se bana to wi ago de bante para mi kun one na na baka nana baga ama wi ma nyo gim sanam mene ben kure so ba wahala dabinu mo ba wahala dabinu ama wahala ni nun nyina mo be buku yibaki ye so ne ka bante beba de minikun be bo gina suno me nane yo ga wura ma ben kure so nana se tetara wa mi kun ba bote gbe bo sige ba nana wura ma kure so kwa wa be titine wa gina kwa ban kure ba yinene de min ka wene yen biru so ma ne bante beba so amini tasan wate buku suno wa mi go suna pa ma ka be mbi si bu gai ko yango sa ya suna bu go ko mi bu ra da o suna bu ya ha de san non gai awo da ga kunu so wa bu go suna ba yi ba kin bu wa bu gai mo ye mi so ma ne nwe ne be o kure si an wa run gai ko me me ba si a kure yo go nga nwa giru mo ba yan ka do de mi ka we ne ye mba si wa ura ma da unu ko une ge ma ba nte be ba so mi ne go nwe ne wa benen tem bu gra bu buwe no kon no dome une game to amuka damino babe mwe pa wa sega sega jiro politik yon son we kena mwa ye sa benen tem mbi ye mbukuro ye ntondro kuro se mbure usuro ko pa be wa sega sega jiro mi buwe yera sega sega jiro mindi pa wo da bube ngiro ko une politik yon tete yon so aso ma gabo bala wa ba ha benen tem biwo bala wa benen temo mbaba kpigoro suwa gihontono mba wa ten tukungia we ma kana mo ode benti be basa wo mbukuro mi mbure unu enyime wa wa bugurama temo do ya sama bangurama temo ka de ma behentim mugo ma nonken wa bigu basa no sanu suwa hoteme suwa wala do me gaoba wa te binentimo gaoba wa tentu ho mu se ga ho behentim dam mu yani ami una wingwa so ma kwa dame mu nyina sanu sanu ka de ma sugo sunu sobe mi awi nurenu achade isere so o wi no mu redimo o girwa mone gema kure so bi banye me ba no sunu mu mangi hondi do me no sanda kure suma yelmande ngu gira mo ami sa mendi be kure so baka no sono mo de metita ni no tona sanda be hambu banteta bankwa bade son kro banteta bankwa bade tenye runteta bankwa bade une game yekwa ya san wa no sono mama ndagote ni mama kwa ton dabino ba kure mindi yera we ansoa be ba san son kro grobu baraka wa kure so sanda tenda we celestin so kama rene ba guru be pro ba borake ba na ba ma wa kure so yemiro so ama suwa uga wubu baga buba yesan ben kure nko dana teba ndibe ton go unsaka mba kure ndi yara bana biba kuma wa kure so mle yekpulo yasan abune tarenka sami biba ma abano suwa mini nana yi yan na wwa mena na se tita dua kure so ton baga kure ndi yara mi bebo go te ko kai kwa me nane yuko maka urama kure so kade ma babe bana kure ndi yera mikun bama kukai kuwa ma urama kure so dume nane yako mwa tono unpon mwa so no umane yeson la bibiko kubi uko ba yeson turu akade makbrek bre babe bala aduma mikun bama uramo ba sanu sanu buwa buka kure buka yeson ma uso adasia me kure mpe hidam unu omwe yodi sana mwene gison yuko dabala so suka baya bonoko mirubisi melami so ko ibeti a sai ibeti a npa ho ma be no sia gison asuma bugene mbatore suru ogote ni nson okratia ya ba ho ndia biu ba entodi wondia biu ntonte ndi bunso aso ne be ha ndu na go ne so mi wo ba di ama be hem benen tenyiru mbon we maryam ma shabtalata we ingreso hone gema unwe ne wa wondia bi ma kanwa no wi asan wondia wa ha ton kuro pema unwe ne wendam titi so I want dance sire angun doduge go ako wenwaro ko hesia aw sa piundi ngwene wa awen wiruso anyeme yegon komini yegon demini to nentiti negon pinenti yera ngo ko no man yera sa gangundi mongu mo nenko ka yegon ko ngwene wa be ba wure pro mo wi aka ho awen dia bi anyi duge wen wiruso anyi duge wiruso ka de ma mehum ka pin sia awenti yera amamanku me to ka de ka de ma wa hatuna ye kunsa wengia mele yenso aso wa o wendia bi o ba pro kana une sa gisondi unwene ba pro gumasura unwene ame ba pro danduke won ya kasan wendia bi pro se ba won ko kai ya nanpa de me o man se da gya di se da o de mi gun na ge ma win gban koko wendia bi ko na me ma win warun fa iku a ma osun he maka game we o san wa ton kura we sia ko pin oko deme win titi umongi honto no megun ko pon ko o ikirasia ye kadira wi wi nana kwa genga tia mia wi ma kanamo be basan hondia ba bu ko kai ko wi duge ben wiro so yangun san ya bango mara wi ko rada o be sumi wi ko rada o be yara wahandi awo ye miro so wa wi maria mashabita lata wi ngire so una amaso abe hambe den tengwen ma ya no magun wa yiso dominge so no ke odia so ba na wendia ba ma we ne bugo e kwase ba ga ma go e kwase ka de so yirumo menna uso ada bi ba kin wendia ba mbira gi ayo kura mi to ye ba to ba mi ko ha gwen ma ye ngia mo no mo wi ama san we wi ngwa e ba mo ni wo nga no ndo sira an kon mo awo una en we ne ma be hun de be bu se onyura sa ke odia ne so ka bi ba ma wo so bi ba ki an dura mo wa be mba ko se onyura ba un duge me ka gim nentira mo mi ko ba ansia na tetuko manjira unwa wasi ngwe ko manjira umma go ngwe ko manjira mewi maria ma shabita lata urada u no mayo di ton tenin di bon so aso inwa meda abari yasinsina yaro senen wene suka tombo bonoko melami FM Northland sanwendia bibun tonun gaimo suko nyene ko esesi amigo San trafic ntemo mieso kura san trafic ntemi kun bane ba me baka ko kaimo baka hondia bibun ton di bon kun a be mi be mbela ge baka hoda ba baka hoko ba da ba urama ba de ma a hondia bi ba no eson mo de bin ge son ba hondia bi be ba la be ge kwa mi sego ye mbiru so po ma be duro ken kadam ba yin kaso ko ba to yela ba na so a hondia bi be ba ma me hun tura de won okwa ne ba saka bra wa no eson te so bo won mo bo no so ga mi angu manga son son te son bra to wa wa ka hanye ya do to ka hanye to ha gi hondi ugo he wa mi won duro wi ago sin te no yige bo ke wi ago no ma ya se ko tirasi an ga nyi no mmya ga sun mi kun bare ye ya dabi ben te mi so to yi ba ka so ku ba da ka gurama amma mera yi so bane ya ha wa mobu bin paru do mi no bare go isero tawa mi gina wembo awa awon dia bi mo mag manya nyam monsara yego di trahi go hi wa wi no manya no anga won won dia bi no be ya iwa imma ka muromo bane yega dira bente miso yeba kuro ya dabia mo unna ma we ne kan same to bane we ne be ba san ba bi be mo mi mulo daga tenkin domi anada won dia bi kuwa nha de awi nwa ru buri hiro mi go ma tene yeson do to go usana ha yeson go mo ya yeson ka ka mo bi dami to unda mo ye ko de go iko to wahaba ga go ma wi san wi nwa he ka wi nwa no in wa me bela mi ka bi wa si senen we ne suka be bonu kuma mela mi kun sango yi beti aro sai yi beti aso go dawa temba su kuma jibuti yo e amano jibuti yo mi hako kura jibuti mi kun wa goga go ka ni fugure goge ge ni fugura banen de ton wo kana ban ne saka mbaka ni fugure bi baka bi sare ku amila no yi baka ho kwa bada baka wura ma banen ma be bara wa goge so basanwa etiopin ten tombu nde ba be kpokporo bara san mi de ton go ba wo ka wira kun saka be bara wa goge so baka de wudo mena dan kwa so asan nja ha ye be de ma mi kun mi a be kpuru be tombu wo ka no ba ne saka baka te ni ndira to ba mbe wa mi ba te gegia ba kmi a ba be fa ba kwa in wa me bela mi gya sama inu asan we ne suka be bonu ko mi ro bisi mi mi kun sa ye yi be ti ane suko da kwa ba no sia ma baka so ma kwa ba to ya anten suwa malin tim bukina fa so tin kan injen tim bembu ba so be ba pigru su a bane ko ba ha wa mi kun bangiru mo yisam na su be han duna go ne so igwe ba te ba so kuma na so juni yim e kan te ta be ba pigru su ba te ngai ko to be wa kaso kwa ba to ka ho ge to yela ben ka ho ge ba to yela mi kun bane nde to no yako ne saga be ba pigru su wa mi kun be ba wa malin tim bukina fa so tim kan injen tim yisom bu ba mi nwe son tawa e son bua me daga kinu sai yele ma ka hogba kwa ngo baga kwa me sa won ga basogun sa won nura yuruka nyinundi 2020 bagira me sa min ne bawen ka hoge kwa higa gi honton bane ton davino bakpugo sumo me ba bada mo tengangia bawen unde kala da mo migia anten so be ga damino be ba se malin tendi be ba se bukina fa so tendi be ba se sa ni jan tendi bakpugo sumi gum to ben damino abe wawa kodi wantemo abe wawa togon temo abe wawa benen temo abe wawa ganan temo bana miate ben dabino bawa babe wunde kalasan ye yama san ami nugo sango bagano domino buba entombo ba ma domo ba ba ma wa ami mino nyamo sala ade ma waha so wa bawa bama ne wo buwa banka bi ba pigo su wa mi banka be no mo ha pigo su wa anga ta ka pigo su mo anga wan gbegba pigo su mo mi ga da wa ami gun bagadi to ben yibatia ta be di jamo ba ne ben go mo imme hunke mena yiba wa be wami ya ba ka suruko ba yuga andi bohabinun ga mako e ko e mega nga kuna mami ko ama ganga mo iga di sa ba ranun di ha mo no o ga e go ha ne gi ho so gura na ki di ba na ki to ba na ba no so mo mo ba ma gangu wa ba no maduke ba go e wa pa bu ga so mba si to ba nyem ho bu nga to mbe ne ni so ko ibe ti akwa ma da ka mun ga ko amera ba na di la ba so mo ba ham benen te mi ko yesu aso ba ba na no ta so be sinande ngwe be ga be ga rukan gi ba yina be rukan gi ba sinande gi di abi yiro ma sinande gi ba kunya ba ti aya kia da ja gi oni be ma ga ju ja gi ba yina ya be da ja gi ba du ge ta ma ajiza gi ba du ke yiro mi ama be fu gi bega jefagio ibanyina be befu ba befugio baduke tia ma jefagio ba tia ba kuma baduke nana befugio beba dimigun audio be maka damisa banyina tia tia baga bano e wirugo espoir ibebeka subemba gio banyina ya kanka ma baga bem bano wirugo inwa me da ka unda ba ya masia mere bisu bemigun sega maka yogo da ba ba wirugo mo me yeson so beto ko be sera bega ko ka bega so da kiu we yaro yelego we are usina masimba mbira gya me ya yelego te ane gobite bugumate gire grobu onjote bugumate gire agobite yambetia sereso ara ka ho sami anyi tedi agobite di hade don mi sase ya me o sibo beka ko ka beka so ade ki makwa se sia bulum dababa.

0: sakro boko wa wa wa nkando gya patenti ma ka no se mo dia dia gumani we basuk mo yesa dia dia mene we basuk mo marekura wa wa nasigya pata boka we no se mo yemiro so bio yirma wa wa bagun bagun kpara gya be yema bagun kparo pata wonti ka ma ka we no la no bane mene me ye ma sa we koto fro bwa koto fro bwa we wa wa gesu banio bate wonti mo aka no se mo boni kura mane a wa bori gya abe bate a no se wo kure mbu bibe pro se ko ga bo me bate ko be no se mo si ro mane a wa se re gya kama se debora we wa wa tebulio bate wonti ka we ka be no la no bane gando mo se gi pro se bate ko be no se mo ande mi wa wa gesu wo bate wonti ka bo no wo gesu ban ta ga gya ya bate ko no se mo ye sa kure mbu bibe pro mane we no gi o mi bate binti bo ma ka be no la no bane gegi nyarum gando bata wenti ma ka num ton baka debi baka bin bi no se mo meme gusono ki wi wa wa group rugia bata wenti ka ga be no wi be we umbe so ro san agun taso anwen gbe no nene ngume goi photo ye ka me nene mi aga be nawo bana wi no a bo be wi si no si ya ma be san bo be go bi se ya imbe nyeme babe ton baka duo mo mi ko ton baka duo bo ko mi bo e ko ami batre suru ha ami wi son okra no ka ita ya bo be ton baka duo bi ko sa ore son ya mi bo be wa na mi po wa bo be no go do to sia bene mi ko dia di bu prosi wari yo pata baka be no sia mo be pro pata baka be no ba ma be go bi se ya me teta sun de gamme menegum be musa diable o sa amen bagum banta hurum pedan wi obe no semo mabe baron brawa bugo beteswa mbe kwasia ya bugo be baron bra teswa me baba ne duirbe da weruwa degedege nde ma be banta hute basukmo be be banta hute basukmo be bugo bega gbe poragi obe bugo yin na mi duwe ma be da wiru wa degedege wi win da wiru so ko be da wi mbanon bra mewa mi bengira sisi na ma bela gegia mi na mi ko sasera saka besem pala ne do mi uso yaro yela ko yaba menegu benkpate bana enwe gya dibu aga wa wari gya kpate kwa no semo ambe me ton baka duo be wa nde ma isa ngain duo me yabgo ko ngun be bun ko be go wana bo wo be ton baka duo be ko saurio sauri son me yabgo be ko ko sian sauri son me yabgo be ko wi no be wi sin no sia suru din son kwa no kaita ya boko be duo be ko mi bali ni wana mbira gya yaro ni wigumya
1: ni alfa na tengwausa uga wa berubwa yo yokpe mazara radio nos nam nindi uga mero bisibu fa bakara undema winne mero su ge wohe nen saga yira ba wigberin atibiti nwoguru baturo wonsuru wogu se mnin chon woguru chogmurao hewi mare gujo umarungao siremia bada bane ine kusia ama sirebe ne wosi ne yeba wigberin mi animera ne ne kpro kaha na mero su baganu ye kpro pigusaga san ye nko anapan ama Bayenti an swa bure figwa swa pide gatie yabaga kwe mazara adyo no asina minindi buka meru bisibu fa bakara bube somi me bugoga neewa bunomature wumi ibe wakporo ifa bako delege wiga betrugu inu nosio radio no asina nsomo wiga betrugu inu nosio kwe ibe ndamba bemini hosogu kam tia noba ine kam noba inema noba tia nwohi yiru katia 01-69-09-66-21 Kugume ima emni hosogu kam tia inne nobaita nobaitama kaita kam kanobaita nobatia yiru 01-48-83-08-62 Fabowi sani alfa na tengu za berubwa ndi utambukana obu wisomi ugawin nebewa unomaturi.
2: Mere wi basoka ya iyo wa gason kuro uyo fa bakana mo wi awa hin kokoro awju nimbogu press teba usuwai tabe te tapi ni wubre su faru ila ba pogote duke ten faru non ge ogia ya kore figo ma ten konte ya ma be kane figo non ge umi ma pogote m gadebum biruga ya be bene figo pogote ya pa ati figo ante muten damba gya mera ka waba okwa no kwa baba yiru duke mo foga mo kwa 152 FM mo ba kan kan kwa wisi yiru no ba ita ti akam inne kam 00 81 045 sasi mbira gya ba akwa mo ba ita kwa mo mo kwa mo wa yiru kwa mba tia kwa mo no ba ne kwa inne no ba tia nobu a I ka a ye wa insa sim biragia one droi bene wi son ko wa wi he ma be sabi ba ben gbono yin o bere une wi he sabi wi gunu wa fiko mo ha ton go ku pre pre te ta mure wi banu yire skuru so mo do fata mo asibiti suru ogun so oguru ko ba ne nkoru ya yong awa hiba usuka oroji wi sabi wi ibuji serasia une wi pogote wi te bokuru wi bidoga tabadwe to kadegi ho haka parate mo ongia tabadwe.

I'm going to go to the house.

当中，俺也是英国人，英国人俺也国，也要干苦们。啥毛病呢？哥哥，你说是？问题啊，哪一样？

We're gonna dance away.

Mama,

Yeah, get it, honey.

Nous avons un peu de temps.

FM nosina. Yera tomu la ba efegi yakin. Yeswa na engalika.

Oh.

0: game awo siro imo
1: dame
0: oh kayoka
1: oh
0: wala
1: wala ta kun kebu
0: walu
1: ha
0: ha na biangulu kibu
1: wala jawa palu
0: kamandule
1: ikare unto ai
0: kamera
1: oh
0: elisa ga hunso irukwa
1: wallahi nem bo kuwa me
0: kama
1: oh so no no photo ini
0: oh
1: ha ni wi na to wa wa pya mu
0: kamandule
1: ni mo ba ga ma to wa
0: kama to
1: ma bo ga to wa
0: aga wirugo
1: ma ma do to wa
0: mo ra ikavina buyangulu
1: ya ripu na to wa
0: ai na ye mo nga gina wo no neno
1: e wo wo wo na ra chore
0: o me aya
1: ah
0: na sera mo ro
2: Pasi
0: Hasimu Bado Yadugo Arasa Kayuka
3: Oh, hey, Kayuka
0: Hello
3: Oh Mena Shabishi, mena Shnopi Udara Kama Wa Wain Teme
0: Metri
3: Oye
0: Ana Teme Givu
3: Teme Givu Mwadu
0: Bira Akiyan Tawri
3: Muna Gia Foto Nene Tawri Tawri Tawri Tawri
0: Tandro
3: Tawri Kulabu
0: Kamera
3: ni fo ka ban do ya ka ngwa cha ka ya
0: oh
3: ne ko bu dire jo so ne ba yo de ko ya to la
0: oh ge ba be ka mu ya
3: to ya wa ma ka fo da ni
0: oh
3: na si ya wi dire ke pe na wi to ko ya ko ro
0: na si ara to i ta vi na ku ru
3: na si ya de ri i sa ga to la ko ya ko
0: ka ban do le
3: so ngare wu ru ku ta pe ko ya ko na
0: ko a se
3: bon ko a se
0: Mata Queen Akoro, I see you, man. Kayuka.
1: Oh, Naura, my
0: dear. Mami Ali.
1: Oh,
0: Bira Duali.
1: I'm not about to go. I can't go.
0: Come
1: on. I'm not yet. I have to go.
0: Anga will go.
1: Musa, I'm not going to go.
0: Nasira Ali, I'm going to go.

0: Ojogo.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Yeah.